0: dagdag sa tindahan at maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Orocan. Mabuhay po ang lahat ng sponsor ng Bombo Radio at ng Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM number 1 02.7.
2: Basta Star.
3: Ate, ang lakas ng radyo nyo ah. Parang nasa concert ako habang nagpapakulay ng buhok.
4: Ayaw ba, syempre. Dito kasi sa parlor namin, dapat habang gumaganda ka, dumadagundong din ang tugtugan at kaalaman.
5: Kaya kami rito sa Maynila, 102.7 Star FM talaga. Dahil Basta Star, bida ang good vibes, tugtugan at impormasyon.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi, Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya
4: from Sarsaya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
8: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
9: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
5: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
6: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
5: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
6: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
10: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
9: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
10: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
9: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay!
7: Hi, Mare!
5: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
6: Kapit ka dyan!
5: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce, 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia, 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
3: Omega Painkiller, 1 cap o label in any size.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: The hits. You're on Star Hits Express.
8: Star Hits Express.
0: On Star FM. Star FM.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-22 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, prosecution anawagan ng mas mabilis na pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang publiko ay hinimok naman na magbantay pa rin.
3: Ang agricultural sector naman nagrehistro ng 1.7 billion pesos na danyos dahil yan sa sunod-sunod na kalamidad.
2: Record-breaking na El Nino phenomenon sa bansa, bantaraw sa matinding extreme weather sa buong mundo na rin, batay sa pananaliksik ng mga eksperto.
3: Bilang ng mga naaresto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa gun ban at iba pang election offenses, umabot na sa 19.
2: Agriculture supply sapat pa rin sa kabila ng habagat at epekto ng sunod-sunod na bagyo ayon sa ulat ng Department of Agriculture.
3: Abangan mamaya sa ating international news, 14 na sawi at mahigit 100 naman sugatan sa pag-atake ng Russia sa isang mall sa Ukrainian capital.
2: Sa ating balitang palakasan sa NBA, Klay Thompson maglalaro na sa Miami Heat. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Patuloy pa rin minomonitor ng mga eksperto ang kalagayan ng panahon, lalo tatlong weather disturbance ang nasa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang isang low pressure area na dating tinatawag na Bagyong Neneng at namataan sa layong 630 kilometro sa silangan-hilagang silangan ng Itbay at Batanes at posibleng muling lumakas bilang bagyo sa susunod na 24 na oras. Meron itong katamtamang tsansa at nananatili bilang low pressure area at yan ay posibleng makaapekto sa ilang bahagi ng mga lugar na nandyan sa may hilagang parte ng ating bansa. Samantala, ay binabantayan din sa labas ng Philippine Territory ang isa pang tropical depression sa layong 1,220 kilometers sa silangan yan, hilagang Mindanao ang lokasyon na dating kilala bilang low pressure area 08H. At taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour kada oras at malapit ho sa gitna may pagbugso naman na 55 kilometers per hour at mabagal ang pagkilos na pahilaga. Sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, mayroong bagyo na may international name na Saudel at huling namataan sa layong 2,630 kilometro sa silangan hilagang Luzon ang kanyang lokasyon. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na 130 kilometro bawat oras, may pagbugso na 160 kilometers per hour at kasalukuyang kumikilos ng patungo sa hilagang kalurang direksyon sa bilisyan na 20 kilometro bawat oras. Inaasahan mga kabombo, mga Ka-Star Nation, na maglalabas muli ng panibagong abiso ang mga eksperto mamayang hapon.
3: Sa mga karagdagan pang balita, lumubo pa sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsalang inabot ng sektor na pagsasaka dahil sa magkakasunod na kalamidad. Kinabibilangan ito ng epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ng hanging habagat. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 50,277 ang bilang ng mga apektadong magsasaka at mangingisda sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pumalo naman sa 40,954 na hektarya ng mga sakahan ang natukoy na apektado sa mga serye ng pagbaha. Nagresulta ito sa pagkasira ng 43,220 metriko na tonelada ng mga agricultural products na kinabibilangan ng palay, mais, kasava, high value crops, pangisdaan at mga alagang hayop. Marami ring agricultural fisheries infrastructure na mga makinarya at iba pang kagamitan ang natukoy na nasira. Pinakaapektado rito ang pitong rehiyon tulad ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Western Visayas.
2: Sa karagdagang balita, naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang superheated plume na aktibidad dyan sa may crater ng Canlaon Volcano sa Negros Island nito hong Biyernes ng gabi. At ayon sa data ng naturang ahensya, ay mayroong hong umiiral na alert level number 2 sa nasabing vulkan. Naitala rin ang 8 volcanic earthquake at umabot sa 2,072 na tonelada ng sulfur dioxide emission nitong araw ng Biyernes. Tumasama ng hanggang 100 metro ang katamtamang volcanic plume bago tinangay ng hangin patungo sa silangan at timog kanluran ng naturang isla. Patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometro na itinuturing bilang permanent danger zone at yung pagpapalipad ng mga aircraft malapit sa crater ng bulkan.
3: Samantala na, katakdang maging isa sa pinakamalalakas na El Nino sa kasaysayan ng weather phenomenon ngayong taon na nagbabantang magdulot ng mas matinding extreme weather sa iba't ibang bahagi ng mundo at posibleng gawing pinakamainit na taon sa record ang taong 2027. Ang El Nino ay natural na fenomeno na nangyayari kapag humihina ang trade winds sa Pacific, dahilan upang umakyat at kumalat patungong silangan ang mainit na tubig. Nagdudulot ito ng pagbabago sa global weather patterns, kabilang ang mga matinding init at agtuyot sa ilang lugar at mas malamig naman o mas bansang kondisyon naman sa iba. Ang background nito, mga kabombotster nation, bakit nagkakaroon ng El Nino ay pinapalala ng human-caused climate change ang epekto nitong El Nino, kaya mas mataas ang panganib ng heat waves, droughts, wildfires at matinding pag-ulan. Ilan sa mga epekto nito ay nararanasan sa ilang bansa, kabilang ang matagal na dry season at wildfires sa Indonesia. Ayon sa mga eksperto, mas malakas na El Nino ay nangangahulugan ng mas mataas na posibilidad ng mga karaniwang epekto nito, bagamat hindi garantisadong mararanasan ang lahat ng ito sa bawat bansa. Maari rin itong magkaroon ng malaking epekto sa agrikultura, supply ng pagkain, gayon din sa tubig at sa ating kalusugan.
2: Aros natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kuha muna tayo ng report mula sa ating news team. Isang mambabatas may panawagan na mas pabilisin pa ang usad ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Bakit kaya? Alamin po natin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner.
4: Bombo Dennis, Bombo Jai, bagaman kontento sa naging presentasyon ng mga ebidensya na nawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na sana'y mapabilis pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Representative Sendanya, sinabi nitong wala siyang nakikitang problema sa paraan ng paglalahad ng prosecution ng kanilang mga ebidensya. Gayunman, nais itong mas mabilis ang pag-usad ng paglilitis dahil nasa Article 2 pa lamang ang impeachment court. Nakatuon ang naturang article sa mga alegasyon ng unexplained wealth at undeclared assets ni Duterte. Ayon sa mambabatas, habang tumatagal kasi ang proseso, mas maaaring makinabang dito ang tao inaakusahan. Anya, posible umanong magkaroon ng pagkakataong makalusot kung magiging mabagal ang paglilitis. Kaugnay niyan, pakinggan natin. Ang naging eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
5: At contento naman tayo in terms of the presentation of evidence. Pero tulad ng marami nating kababayan, we echo yung sentiment na sana medyo mas mabilis yung proseso. Kasi diba, nandito pa lamang tayo sa pangalawang article of impeachment at meron pa tayong kailangan tapusin itong pangalawa, tapos meron pang pangatlo at pang-apat. At alam naman natin, habang nagtatagal, laging paborito doon sa nasasakdal o sa may sala. Sa karanasan natin sa Pilipinas, kapag matagal ang kaso, kadalasan nakakalusot yung may sala.
4: Kaugnay nito, hinimok din ni Sendanya ang publiko na patuloy na bantayan ang impeachment trial kahit inaasahang hahaba pa ang proseso. Mahalagaan niyang ipakita ng publiko sa mga senator judge na hindi dapat manaig ang political loyalty sa pagdedesisyon sa kaso. Sa halip, Gihit ng mambabatas, dapat manatiling nakabatay sa mga ebidensyang inilalahad sa impeachment court ang magiging desisyon. Muli, ang tinig ni Representative Percy Sendanya sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines.
5: Mahalaga din na kahit na medyo mahaba yung proseso, very technical, pagmantay ng taong bayan para makita ng ating mga senator judges na hindi po pwedeng political loyalties ang maging basihan ng kanilang desisyon, kundi ang matinding ebidensya na pinapresenta ng prosecution.
4: Patuloy ang pagdinig ng Senate Impeachment Court sa Article 2, kabilang ang mga dokumentong may kaugnayan sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo, Bombo!
3: Samantala, iminungkahi naman ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Redon na gawing apat na araw kadalinggo ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang paglilitis at mabawi ang mga araw na naantala dahil sa masamang lagay na panahon. Target ng prosekusyon na matapos ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya, pagsapit yan ang katapusan ng buwan ng Setyembre upang makapagsimula naman ang depensa sa pagharap ng kanilang mga testigo at mga ebidensya sa buwan ng Oktubre. Posible umanong matapos ang buong paglilitis bago matapos ang Nobyembre o Disyembre. Sa kasalukuyan, karaniwang idinaraos ang impeachment trial tuwing araw ng Lunes hanggang Miyerkules. Naging limitado naman ang mga pagdinig ngayong Linggo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Representative Terry Redon, mas praktikal na idagdag ang araw ng Huwebes kesa Biyernes o Sabado dahil may iba pang legislative work ang Senate staff. Giit niya dapat pabilisin ang proseso ngunit hindi ito nangangahulugang dapat madaliin ang pagbibigay ng pagkakataon sa prosecution, gayon din sa defense team at senator judges na maiharap at mapakinggan ang kanilang mga argumento. Samantali, sinabi ni Rido na inaasahang haharap sa mga susunod na pagdinig ang mga testigo mula sa National Bureau of Investigation, Philippine Statistics Authority at iba pang ahensya, habang susunod naman ang prosekusyon sa anumang magiging pinal na schedule na itatakda ng Senate Impeachment Court.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Redon na patuloy na bumibigat ang mga ebidensyang inilalatag ng panig ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sa impeachment trial, kasunod pa rin ng testimonya ng dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon kay Representative Redon, mahalagang testimonya ni Acosta na nagsabi na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na i-turn over ang 125 million pesos na confidential funds kay dating Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica noon itong Disyembre ng taong 2022. Iginit ni Redon na sapat na umano ang naturang testimonya ni Acosta upang ipakita ang sinasabing malimpaggamit ng confidential funds, lalo't hindi umano nakasaad sa mga dokumentong isinumiti dyan sa Commission on Audit ang naging papel nitong si La Chica sa paghawak ng pera. Ang 125 million pesos ay bahagi ng kabuuan na 500 million pesos na Office of the Vice President confidential funds na inilabas mula Disyembre taong 2022 hanggang unang taon at unang tatlong quarter ng 2023. Sa karagdagan pang balita, nakapag-aresto o nakapaghuli ang Philippine National Police ng kabuuang 19 na individual dahil sa paglabag sa umiiral na gunban at iba pang mga elektronika o election-related violence. At yan ay dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan nakatakda ang kanilang parliamentary elections. Batay nga sa data ng Commission on Elections mula sa petsang asa ika-16 ng Hulyo hanggang Agosto 21 ng taong ito, 19 na individual ang inaresto dahil sa gunban violation. Pinakamaraming naitalang paglabag ho ito sa nakalipas na panahon. Sa naturang data, 27 ang may iba't ibang uri ng baril ang nakumpiska ng mga otoridad habang mayroon din na 6 na pampasabog. Meron pang 111 na mga bala Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kaayusan. Nasa 23,712 COMELEC checkpoints ang itinalaga sa buong rehiyon ng Bangsamoro at mga karatig na lugar. Sa kabila nito ay nagpapatuloy naman ang iba pa mga law enforcement operations ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines tulad ng illegal drugs sa operation, manhunt sa mga wanted persons at maraming iba pa. Una nang inuri ng pole body ang pananambang sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister bilang election-related incident at ito ngayon ang sinisiyasat ng naturang tanggapan.
0: Bombo International News.
3: Umabot na sa 14 na katao ang kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng Russia sa isang shopping mall sa Ukrainian capital na Kyiv. Sinimulan ng Russia ang panibagong pag-atake sa naturang syudad nitong araw ng Huwebes, Agosto 20, at nagpatuloy kahit pa sa mga matataong lugar. Maliban sa mga nasawi, nasa 121 individual rin ang kumpirmadong sugatan. Ayon kay Alexander Hanza, ang head ng Regional Military Administration, may ilan pang hinahanap sa mga guho habang maraming shops sa loob ng naturang mall ang nasunog. Ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, isinagawa ng Russia ang pag-atake sa 2 magkakasunod na yugto kung saan ilang missile ang tumama sa naturang mall. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahalughog dito at pag-alalay sa mga residente. Sa mga nasugatan naman, 22 sa kanila ang pawang mga kabataan. At sa iba pang usapin sa ating iba yung dagat, mahigit 2,000 naman ang mga katao ang namatay sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na ayon sa United Nations ay mabilis.

0: 60 health workers ang nagkakasakit, kabilang ang 43 na mga nasawi. Nakaharap din sa pag-atake ang mga health worker, mga ambulansya at health facilities, habang nakakaapekto naman ang response sa pagbawas ng humanitarian aid at kakulangan sa mga pondo.
1: Naghatid na sa atin mga kabombo, mga ka-startation sa oras na 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pa tayo ng karagdagan report mula sa ating news team. Itong kawalan ng balak ni Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa impeachment court ay sumasalabi numano sa kanyang level of respect dyan sa impeachment court. Alamin natin ang ulat ni Bombo Sindigrayda.
2: Inihayag ni House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Partylist Representative Renico sa eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio na ang kawalan ng balak ni Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment trial laban sa kanya ay sumasalamin sa umano'y kawalan nito ng paggalang at pagkilala sa legal na proseso ng pagdinig. Kasunod ito ng naunang pahayag ni Duterte na ipapaubayo na lamang niya sa kanyang legal team ang pagharap sa magiging takbo ng kaso sa impeachment court. Binigyang diin ni Ko na dapat maipabatid sa publiko ang katotohanan ukol sa sinasabing irregularidad sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education na kumikwestiyon sa kakayahan ni Duterte na manatili sa kanyang posisyon at sa usapin ng public trust. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Partylist Representative Renico.
3: I think that shows yung level of respect and level of recognition ni VP Sara doon sa mga process na nangyayari, na hindi lang nakasalalay yung paggasta ng pera na hinawakan niya, no, pero yung pagtingin doon sa kung gaano ba siya ka-fit sa patuloy na pamamahala. Yun naman po yung sinasalang natin sa impeachment court. Kung hindi po si VP Sara magpakita ni isang beses sa harap ng impeachment court, ano pong respeto yung binibigay niya dito sa mga proseso ng pananagutan?
2: Bagamat hindi umano obligado na dumalo si Duterte ng pisikal sa bawat pagdinig, nananawagan ng prosekusyon na personal itong humarap sa impeachment court upang direktang sagutin ang mga seryosong alegasyon. Kabilang sa mga nais nilang mabigyang linaw ay ang mga questionableng pangalan sa isinumiting acknowledgement receipts, hindi pagsumite ng certification of success sa mga naging operasyon ng opisina at iba pang mahalagang dokumento. Matatandaang ang mga naging lapses o pagkulang na ito ng opisinang pinamunuan ni Duterte ang naging dahilan kung bakit nag-issue ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit at nag-atas na ibalik ang pondo ng taong bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Partylist Representative Renico.
3: And kung ngayon, hindi naman po isa ang anomalyang tinitignan dito. Marami. Isa po yung na-mention niya na, no, yung acknowledgement receipts lang, yung sinumite bilang patibay no, na nangyari yung paggasta. Hindi po yun sapat. May titignan tayo at hinaharap na official receipts or even yung certification ng success ng mga operations, yung paggamit ng impormasyon. Lahat po yun, yun yung parang standard na hinahanap na yung pag-certify na nagamit sa tama yung confidential intelligence funds at wala po yun, no? Not to mention yung napakaraming irregularidad sa acknowledgement receipts, no? Yung pangalan na ginamit, yung quote-unquote physical impossibility na yung lahat ng acknowledgement receipts na yon ay ma-disburse sa iba't ibang lokasyon sa isang araw, no? O sa mga iilang araw lang.
2: Sa panig naman ng kampo ng depensa, naninindigan silang hindi obligado ang nahaharap sa impeachment trial na humarap sa korte, lalo na aniya kung may sapat naman na argumento ang kanyang panig. Para kay Attorney Michael Poa, wala pa silang nakikitang pangangailangan para padaluhin ang kanilang kliyenteng si Vice President Sara sa paglilitis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sindigrayda. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Balita naman mga kabombo at Star Nation, bumaba sa record low 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas noong taong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority na nangangahulugang humigit kumulang 6.5 million.

0: ang nakaangkat mula sa kahirapan sa pagitan ng 2023 at 2025. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, naabot ng mas maaga sa target ng Philippine Development Plan ang single-digit poverty rate. Sinabi ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na nakatulong dito ang targeted assistance at mga programang naglalayong paliitin ang income gap. Batay sa Philippine Statistics Authority, tumaas din ang humigit kumulang 22% ang nominal income ng mga Pilipino sa iba't ibang income groups mula year 2023 hanggang year 2025, habang nasa 5% lamang ang naitalang cumulative inflation sa parehong panahon. Samantala, sinabi naman ng World Bank na mahalagang mapanatili ang pagbaba nitong poverty rate sa pamamagitan ng mas maraming dekalidad na mga trabaho, inclusive economic growth at mas malawak na social protection. Kabilang sa rekomendasyon nito ang pagpapalawak ng targeted assistance gaya ng 4Ps upang maprotektahan ang mga vulnerable na mga pamilya.
1: Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo at mga kasternation, meron na tayong 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ito naman ay pinatitiyak ng Philippine National Police, particular na ng kanilang hepe na si General Jose Melencio Martatez Jr. Para yan sa mga tauhan na mabantayan ang insidente ng mga pagnanakaw ng kuryente para dun sa mga power facilities at mga materyales na gumagamit ng distribusyon ng kuryente. Iginit ng general na kailangang mapataas pa ang conviction rate dun sa mga individual na sangkot sa naturang uri ng pagnanakaw. Anya ay hindi nagtatapos. Sa pag-aresto lamang ang proseso na ng mga nasasangkot sa naturang ilegal na gawain at sa halip ay dapat na masigurong makasuhan, makulong at makonvict ang mga ito. Pinahihigpitan na rin ni Chief Philippine National Police ang ugnayan ng mga police at Department of Justice. Yan ay para sa mas epektibo at epesyente na paghahain ng kaso laban sa mga individual na sangkot dyan sa pagnanakaw ng kuryente. Binigyan din pa ni Nartates ng pangangailangan na maprotektahan ang distribusyon ng power supply sa ating bansa ay dahil sa mahalagang papel nito, hindi lamang sa ekonomiya kundi upang maprotektahan ang mga consumer mula sa mataas na singil sa kuryente. Bago ito, mga kabombo, ay napuna nang mataas na kapulungan ng Kongreso o ng Senado ang mababang conviction rate doon sa mga nagnanakaw ng kuryente at mga materyales na isinasagawang hearing ay natuklasan din ang charges na ipinapataw doon sa system loss. Kaya naman umalma ang ilang mambabatas dahil nadadamay ang hindi naman nagkonsumo ng naturang ninakaw na supply ng kuryente.
0: Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas at iba pang pangunahing agricultural products sa buong bansa sa kabila ng pananalasa ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang epekto ng hanging habagat. Bago nito ay iniulat ng Department of Agriculture na aabot na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng danyos na inabot ng sektor ng pagsasaka dahil sa magkakasunod na kalamidad. Ang naturang halaga ay katumbas ng mahigit 40,000 tons ng agricultural products na nasira at nawala sa naturang sektora. Ayon naman kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, nananatiling mataas ang multo ng agricultural products sa ating bansa habang mataas din ang inaasahang production sa mga susunod na buwan. Patuloy din ang anyang pagtulong at pagbibigay ng intervention sa mga naapektuhang magsasaka at pati na rin sa ating mga mangingisda para agad na makabawi mula sa pagkalugi dahil sa epekto ng kalamidad. Tinutulungan din ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na maibaba itong mga upland crops at mga gulay sa Metro Manila upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng agri products at maiwasan ang tinatawag na artificial shortage.
1: Nagdala na yan sa atin sa oras ng 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naka-full alert mga kabombo ang quick response teams ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng severe tropical storm Sodel na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kasi sa mga eksperto, inaasahan na magpapalakas o magkakaroon ng enhancement ng habagat dyan sa ilang lugar sa ating bansa. At magdadala na naman ito ng malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon simula sa araw ng Lunes. Nakaposisyon na ang Department of Social Welfare and Development ng nasa 3.85 milyon ng mga family food packs at may halaga na 715.25 million na quick response funds. Yan ay para sa mga posibleng maaapektuhan ng panibagong mga pag-ulan at pagbaha. Patuloy naman ang relief operations ng naturang ahensya para sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang sama ng panahon kung saan ay umaabot na ho sa 1.3 bilyon ang naipamahagi ng mga humanitarian assistance sa mahigit 2 milyong pamilya na nasa mga danger zone o kaya naman ay heavily affected areas. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Social Welfare and Development sa mga social action centers at maging sa mga simbahan upang magsilbing distribution points ng food packs at mapabilis naman ang pag-abot ng ayuda doon sa mga apektadong komunidad na tinamaan ng mga bagyo at ng habagat.
0: Sa ibang usapin naman, binigyan diin ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang kahalagahan ng pagkikinig sa mga kabataan, lalo na sa mga dumaranas ng mabibigat na suliranin kasunod yan ng pamamaril sa Zamboanga University na ikinasawi naman ng 2 estudyante. Ayon kay Advincula, hindi lamang pisikal na pinsala ang idinidulot ng school violence dahil sinisira rin ito ang pakiramdam ng seguridad at iwala ng mga kabataan. Anya, kailangang pakinggan ang mabuti ang mga pinagdaraanan ng mga kabataan sa halip na hayaang lumipas lamang ang naturang trahedya. Kabilang sa mga posibleng tahimik na pinagdaraanan ng mga kabataan, ito ang usapin pagdating sa kalungkutan, anxiety, kawalan ng pag-asa, mga problema sa pamilya, bullying at academic pressure. Hinikayat niya ang paglikha ng mga ligtas na espasyo kung saan malaya silang makapagsalita at makahingi ng tulong nang walang takot o kahihiyan. Hinimok din ni Advincula ang publiko na gawing daan ang trahedya upang palakasin ang panalangin, magkakaisa at malasakit sa kabataan at bumuo ng kulturang puno ng pagmamahal, pati na rin ang usapin ng compassion upang hindi manaig ang karahasan, pati na rin ang poot.
1: Sa tuloy-tuloy pa nating mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, oras na ho natin ay 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binabantayan ng Department of Health ang mga lokal na gobyerno na mayroong mga naitala na pagtaas ng bilang ng mga apektado ng leptospirosis. At yan ay doon sa mga lugar na nakaranas ng mga pagbaha. Yung itinuturing ho na leptospirosis hotspot, kasunod na naman ang mga pagbaha na nangyari sa maraming lugar sa ating bansa. Ayon nga kay Health Secretary Edwin Mercado, naka-focus ang kanilang ahensya sa mga lugar na posibleng makapagtala ng paglobo ng mga kaso, kasunod na rin ng pagkakababad sa maruming tubig sa mga lugar na nakaranas ng tubig baha at libu-libong katao na mga naapektuhan. Nagbukas na anya ang kanilang kagawaran ng mga fast lane at express lane sa mga Department of Health hospitals para yan sa pagpapakita ng sintomas ay agad na itong matugunan. Ayon pa sa ahensya, aktibo rin ang kanilang panig na namamahagi ng doxycycline sa mga lugar na apektado ng pagbaha upang maagapan ang pagkakaroon ng karamdaman na maaaring humantong sa pagkasawi. Sa kasalukuyan ay nakataas na ang code white sa Department of Health regional offices at binabantayan ang posibleng pagtaas ng kaso ng nakamamatay na sakit na leptospirosis. Pinatitiyak din ng Department of Health chief doon sa mga regional offices na magkaroon ng updated at real-time monitoring sa mga nagkakasakit nito para naman sa akmang pagtugon ng kanilang ahensya.
0: Samantala, ganap nang naibalik sa 100% ang serbisyo ng telecommunication sa mga komunidad na naapektuhan ng digdaang bagyo at masamang panahon. Isinagawa ang mabilis na pagkukumpuni alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing tuloy-tuloy ang komunikasyon at agarang maipamahagi ang mga kinakailangang serbisyo sa mga nasalantang lugar. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, naging katuwang ng pamahalaan ng iba't ibang kumpanya ng telecommunications upang maisakatuparan ang mabilisang restoration efforts. Itong hakbang ay bahagi ng Digital Bayanihan Initiative ng ahensya na naglalayong pag-isahin ang puwersa ng gobyerno at ng mga pribadong sektor para matiyak ang maayos na daloy ng impormasyon tuwing mayroong kalamidad.
1: 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Nanawagan si Senate President Win Gatchalian ng mga agarang reforma upang mapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa na may layunin na tulungan na pasiglahin muli ang ekonomiya sa gitna ng mabagal na paglago nito at mga banta mula sa pandaigdigang krisis sa enerhiya, dulot na rin ang kabi-kabilang factors kabilang na ang gyera sa gitnang silangan at ang kakapusan ng supply sa ilang mga rehiyon. Ayon nga sa mambabatas, mahalagang maibaba ang gastusin sa kuryente upang makapaghatid ng tunay na kaginhawahan para sa mga pamilyang Pilipino at sa mga maliliit na negosyo na umiiral sa ating bansa. Binigyang din mga kabombo ng opisyal na dapat ay magkaroon ng sapat na batayan at bukas na pagsusuri doon sa mga sinisingil tulad na lamang ng generation at system loss. At yan ay iba pang mga charges na kinauugnayan ng pagbabayad ng kanilang mga service consumers. Meron ding direktang ipinapasa sa mga consumer na hindi naman ganap na nararamdaman o kaya naman ay napapakinabangan ng mismong member consumers ng mga kooperatiba. Dagdag pa rito ay ipinunto rin ng naturang pinuno ng Senado ang paglago ng gross domestic product ng ating bansa sa 2.3% noong ikalawang quarter at yan ay pinapaalala ang pagiging asa ng Pilipinas sa imported na langis dahilan upang maging mas madali na maapektuhan tayo ng mga pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo pati na ng kuryente na kung nagkakaroon ng adjustment sa international market ay mabilis ang impact at mas matindi ang nararamdaman na epekto sa ating bansa at sa mga gumagamit ng produkto. Bunso nito ay inihain diyan sa Senado ang Senate Bill number 2350 na naglalayon na ipagbawal sa mga distribution utilities ang paniningil ng system loss doon sa mga consumer kasabay na rin ng pag-alis ng value-added tax sa benta ng kuryente. Magugunita ang mga kabombo na kabilang din ito sa naging talumpati ng Pangulo ng kanyang State of the Nation Address. Kasabay nito ay nihain din ang Senate Resolution number 581. Yan ay para sa pagsasagawa ng investigasyon ukol sa kawalan ng regular na audit doon sa halaga ng gasolina sa kabila ng tumataas na generation charges nang sa gayon ay mapalakas din ang pangsiwa ng pamahalaan sa sektor ng paglikha ng kuryente. Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin ang ilang proyekto na pang-imprastruktura dyan ho sa probinsya ng Benguet ay personal na ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dison. Ano kayang naging obserbasyon ng kalihim? Ating alamin sa ulat ng Bombo Radio Baguio.
2: Personal na tinungo at sinuri ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang ilang imprastruktura sa Benguet na napinsala at naapektuhan ng walang humpay na pag-ulan dulot ng habagat. Una niyang ininspeksyon ang na-wash out na bahagi ng kalsada sa Bacal, La Trinidad, Benguet kasama sina Benguet Governor Melchor Diclas, La Trinidad Mayor Roderick Awingan, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at iba pang lokal na opisyal. Ayon kay Dizon, season, isang bagong district engineer ang naatasang manguna sa pagsasaayos ng nasirang kalsada. Nangako rin umano ang district engineer at ang regional director ng Department of Public Works and Highways Cordillera na matatapos ang construction sa loob ng 10 buwan.
3: Na-derail tayo dito, medyo madidelay tayo, pero inassure ako ng ating district engineer, yung bago nating district engineer, tsaka si RD na kaya itong matapos in 10 months. Very important ang dito. So ngayon, talagang gagamit na tayo ng talagang matibay na slope protection, no?
2: Matatanda ang na-wash out ang naturang bahagi ng kalsada noong nakaraang linggo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Mula rito, nagtungo si Dizon sa bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho Daklan Tublay Benguet upang inspeksyonin ang nasirang rock net. Ayon sa kalihim, hindi magiging simple ang pagsasaayos nito kaya iniutos niya sa Regional Director na tiyaking kwalipikado at may sapat na kakayahan ang kontraktor na hahawak sa proyekto. Tinatayang aabot sa halos 30 milyong piso ang kinakailangang pondo para sa pagsasaayos na posibleng matapos sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Sinuri rin ni Dizon ang Bolo Creek sa La Trinidad Benguet na sinasabing isa sa pinagmumulan ng tubig na nagdudulot ng pagbaha sa Benguet State University Strawberry Farm. Inihayag niya na nakatakdang simulan sa susunod na linggo ang ilang intervention, kabilang ang dredging sa creek at paglalagay ng flap gates upang maiwasan ang pagbalik ng tubig patungo sa Strawberry Farm. Plano rin ng nasabing ahensya na maglagay ng drainage facility mula sa Strawberry Farm patungo sa Balili River. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa Benguet State University para sa posibleng pagtatayo ng detention basins at karagdagang drainage facilities.
3: Pagka yun ginawa natin, hopefully, mamay-menos yung pagbaha dito. So, magagaling tayo ng, I think, 3 pumps right here. Magagaling tayo ng mobile pump dito para kapag dumami na yung tubig dito, tuturungan natin yung mga kanal na mag-pump into Bolo Creek. Kasi pagka tumaas na to, magsasara na tayo dito, hindi na magpa-flow yung tubig dito. Kasi isasara na natin.
2: Samantala, nagtungo naman si Dizon sa Ground Zero ng landslide sa Puruktugi sa Surong Baguio City upang personal na makita ang kasalukuyang kalagayan ng lugar. Isa ang gisadsurong sa lugar na lubhang naapektuhan ng habagat matapos maitala ang 10 nasawi dahil sa pagguho ng lupa. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, sa Bombo Karen Calpo sa Pirao at itong Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: Diyan naman sa bahagi ng Panay, mga alkalde sa Capiz sumingi na agad ang tulong sa national government para sa higit 2,000 ng mga magsasaka na apektado dahil dito sa red-striped soft scale na insekto. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas.
4: Nanawagan na agad ang tulong mula sa national government ang mga lokal na opisyal sa Capiz para sa mahigit 2,000 na magsasaka ng tubo na matinding naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Sa Dumaro, Capiz, tinatayang 123 hectares ng mga taniman ng tubo ang apektado ng peste na nagdudulot ng malaking pangamba sa mga magsasaka na umaasa sa kanilang ani para sa kanilang kabuhayan. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay Dumaro Mayor Hepatio Hatchwala, sinabi niyang posibleng madagdagan pa ang bilang ng maapektadong taniman dahil patuloy ang monitoring ng Municipal Agriculture Office. Ayon kay Hatchwala, hanggang ngayon ay wala pa rin konkretong tulong mula sa national government para sa mga magsasakang direktang naapektuhan ng RSSI. Naghihintay naman ang mga magsasaka ng tulong mula sa pamahalaang panalawigan ng Capiz kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Labis na ikinababahala ng mga magsasaka ang kanilang kalagayan dahil malapit na ang biling season na inaasahang magsisimula sa Nobyembre o Disyembre. Dahil dito, umaapila ang maamiktadong magsasaka sa national government na huwag nang patagalin ang pagdating ng tulong lalo na't nakasalalay dito ang kanilang kabuhayan at kakayahan makapagsimula muli sa susunod na planting season.
5: kailangan this problem will be addressed squarely para yung mga problema ng ating mga sugar farmers masolusyunan na at tuloy-tuloy na yung progreso ng ating bayan. Kung itong mga problema ng ganito ay magbigyan agad ng mga solusyon.
4: Mula rito, same pila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jemilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Mula sa problema sa mga insekto, lipat naman tayo doon sa probinsya ng Pangasinan sapagkat yung mga magbabangus naman dyan sa naturang lalawigan ay problema ngayon. Ang malabon tubig, dulot po yan ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan at ilang bangus growers ay napipilitan na mag-post-harvest at ilipat ang kanilang mga alaga sa ibang mga lugar. May balita ang Bombo Radio Dagupan.
6: Problema ngayon ng ilang magbabangus sa lalawigan ng Pangasinan ang paglabo at pag-apaw ng tubig sa mga palaisdaan dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulana. Bagamat naghanda ang ilang fishpond operators sa pamamagitan ng paglalagay ng fish net upang hindi makatakas ang mga alagang bangus, nananatiling hamon ang kalidad ng tubig na nakaapekto sa paglaki at kalusugan ng mga isda. Ayon kay Joey De Leon, isang fish pond operator at miyembro ng samahang magbabangus sa Pangasinan, mas matagal ngayon ang paglabo ng tubig kumpara sa mga naunang pag-ulan dahil dito may ilang bangus na hindi maayos ang paglaki at nagkaroon pa ng mga sugat. Napilitan ng ilang magbabangus na i-post-harvest ang kanilang mga alaga upang kahit bahagi ng puhunan ay mabawi. Gayunpaman, hindi na dinadala sa pamilihan ang mga isdang may sugat dahilan upang bumagsak ang presyo at lalong lumiit ang kita ng mga magbabangus. Iniuugnay rin ng ilang fish pond operators ang paglabo ng tubig sa posibleng paghuho ng lupa mula sa kabundukan sa mga bahagi ng Bugalyon, Aguilar at Labrador tuwing malalakas ang pag-ulan. Bukod dito, naka-apekto rin umano sa mga bangus sa mga biglaang pagbabago ng temperatura mula sa mainit na panahon patungo naman sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa bahagi ng Binmalay sa lalawigan, ilang fish pond operator ang naglilipat ng kanilang mga alagang bangus sa mga ligtas na lugar upang maiwasan ang pagkalugi. Ang iba naman ay patuloy na inaalagaan pa ang kanilang mga palaisdahan dahil wala silang ibang mapaglilipatan.
7: Frankly speaking, wala pa namang natatanggap na tulong from national or local government ang fishery sector. Hoping na kahit papaano magkaroon ulit at mabigyan ulit po tayo ng tula pa from last year nakatanggap po tayo from BFAR yung mga fingerlings. So far kahit yun po ulit ang matanggap natin ngayong pag pwede na ang panahon para makabawi-bawi ulit po palaki ng bangus sa grow out, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kumbaga, tulong-tulong lang po tayo.
6: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-ulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Ito namang warning signs sa mga kabataang maaaring mauwi sa karahasan. Sinyalis umano na dapat mayroong mag-intervene at hindi dapat agad na i-label ang isang individual. May nakapanayam ang Star FM Cebu.
8: Hindi dapat agad ituring na mapanganib o marahas ang isang batang nagpapakita ng pagbabago sa kilos o pag-uugali. Ito ang inihayag ng isang eksperto kasunod na rin ng kamakailang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Maria Jessica Kiambao, isang guidance counselor, sinabi niyang mahalagang maging mapagmatsyag ang mga magulang at guro sa mga makabuluhang pagbabago sa isang bata lalo na kung nakararanas ito ng bullying o iba pang mabigat na sitwasyon. Ayon kay Kiambao, ang mga warning signs ay dapat maging hudyat para makialam at umunawa sa halip na maging dahilan para agad siyang lagyan ng label. Mahalagaan niyang itanong hindi lamang kung ano ang problema ng bata kundi kung ano ang pinagdaraanan nito at kung paano siya matutulungan.
9: Hindi naman ibig sabihin no, na kapag nakita natin yung mga warning signs na ito is an opportunity para i-label natin na ang isang bata ay dangerous or violent. I think it's important that we need to understand that warning signs our invitation to intervene and not to really label someone. So instead of us asking na ano ba yung problema ng mga batang ito, we need to understand, no, and ask them ano kaya yung pinagdaraanan nila and paano tayo makakatulong.
8: Samantala, binigyang din din niya na mahalagang bantayan ng mga magulang at guro ang sarili nilang kalagayan dahil maaari rin silang makaranas ng burnout. Anya, hindi laging kayang maging matatag at mahaba ang pasensya ng mga adult, kaya mahalagang humingi ng suporta o professional help kapag hindi na kayang harapin ang mga hamon ng mag-isa. Dagdag pa ni Kiambao, ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan kundi pagkilala na kailangan ng suporta bago maapektuhan ang kanilang kakayahang gampanan ang mga responsibilidad. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Embre. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
1: Mga kabombo, kuha pa tayo ng karagdagang ulat mula sa ating mga himpilan. Yung pondo para sa Eastern Interior Bypass Road doon sa Cagayan de Oro ay tiniyak ni Public Works Secretary Dizon kasabay ng kanilang isinagawang pagsusuri dito. May balita dyan ng Bomb Radio Cagayan de Oro.
10: Matapos sa ocular inspection sa hindi pa natatapos na Taguluan Bridge sa Taguluan, Misamis Oriental, sinuri rin ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang Cagayan de Oro Eastern Interior Bypass Road kasama si Representative Rupus Rodriguez. Ipinayag ng kalihim ang pag-aproba at paglalagay ng pondo ng proyekto sa multi-year budget plan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aunlad nito. Sa kabilang dako naman, inihayag naman ni House Deputy Speaker Bambi Imano ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapabilis na maayos ang Taguluan Bridge na isang mahalagang daanan ng mga mamamayan sa Mindanao.
11: At napapasalamat kami kay Presidente President Bongbong Marcos na pinadala mo talaga sa Secretary. Sa taga Misamis Oriental, Bisaya siya, saka Luzon, alam namin dumadaan kayo dito araw-araw.
12: I committed to him, sabi ng Pangulo, we have to fix all of these unfinished projects. Before we even think about mga bago, we have to finish unfinished. And this is a major unfinished project here in Misamis Oriental, in Taguluan, which is the industrial capital of Northern Mindanao.
10: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo James Oliver and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
13: Bombo International News!
0: Nagsagawa na mataas na antas ng pagpupulong ang mga ministro ng tanggulan at ugnayang palabas ng China at Indonesia sa Jakarta upang pag-usapan ang seguridad, politika at kalakalan. Layunin na dialogo na palalimin ang ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at mga pandaigdigang hamon. Ayon sa mga opisyal ng depensa, palalawakin ang kanilang kooperasyon sa militar sa pamamagitan niya ng mga pinagsamang pagsasanay, pagpapalitan ng mga opisyal at industriya ng depensa. Bagamat nakaranas kamakailan ang batikos mula sa Taiwan, bunsod ng magkasamang naval drill sa rehiyon, nanindigan ang Indonesia sa pulisya nitong malaya at walang kinikiling ang panig. Bukod sa seguridad, naging sentro rin ng talakayan ang bilyon-bilyong dolyar ng pamumuhunan ng China sa mga industriya ng Indonesia tulad ng nickel at baterya para sa mga electric vehicle. Gayunman, nanawagan ng mga kumpanya ng China ng mas maayos na patakaran pagdating sa pagninegosyo bunsod ng mataas na buwis at mahigpit na regulasyon sa mga naturang bansa.
1: Sa karagdagan pang balita, sa iba yung dagat, inihayag ni United States President Donald Trump na hindi pa handa ang Iran na tanggapin ang tinatawag niya na right deal sa United States habang patuloy na minomonitor ng Washington ang sitwasyon sa nagpapatuloy na tensyon dyan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon nga kay United States President Donald Trump, bukas umano ang Iran sa posibilidad ng kasunduan ngunit hindi pa nito tinatanggap ang mga kondisyon na nais ng Washington at sinabi rin niya na patuloy na isinasaalang-alang ng Estados Unidos ang mga susunod na hakbang hinggil dito, kabilang na ang mga opsyon na pangmilitar at iba pa. Iginigit naman ni Trump na hawak ng United States ang total control sa naturang lugar na nakapalibot dyan sa may Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Lumalala kasi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng Tehran at matapos na mabigo ang mga pagsisikap na maipatupad ang kasunduang naglalayo na wakasan ang digmaan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Kasabay nito ay pinagting naman ng Amerika ang economic pressure at sanctions laban sa Iran. Samantala, nananatiling malaking concern ang epekto ng tensyon sa pandaigdigang supply at presyo ng produktong petrolyo dahil sa kahalagahan ng Strait of Hormuz para sa energy trade, sapagkat ito ang pangunahing daan o passage para naman sa mga kalakal na nanggagaling dyan sa gitnang silangan.
0: Ganap bilang Kratos ang sikat na Filipino-American Hollywood star na si Dave Bautista sa panibagong God of War series. Bibida ang dating World Wrestling Entertainment o WWE champion sa bagong series matapos ma-injure ang ilang original cast na si Ryan Hurst. Dati nang nagsimula ang filming noong February ng kasalukuyang taon, ngunit nagtamo si Hurst na bicep tear sa isang stunt scene at kinailangang dalhin at dumaan sa isang surgery. Kung hintayin pa ang kanyang recovery, ay posibleng aabutin pa ng taong 2027 ang pagpapatuloy ng production. Dahil dito nagdesisyon ng management na ipalit itong si Bautista para magtuloy-tuloy ang production sa panibagong series. Kakailanganin ding palitan muli ang lahat ng scene na nagawa ng nasabing aktor. Sa ngayon, wala pang announcement para sa tuluyang paglabas ng series. Ngunit batay naman sa production timeline, posibleng tuluyan itong ipapalabas sa kalagitnaan o pagtatapos ng year 2027. Ilan sa mga kilalang star na makakasama ng wrestling champion ay sina Mandy Patinkin na gaganap bilang Odin, Olafur Dari na Olafson bilang Thor, Ed Skrein bilang Baldur at Teresa Palmer na si Sif.
13: Combo Sports News.
1: Ito naman mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa mga nag-aabang sa NBA, maglalaro na muli dyan sa Miami Heat ang four-time NBA champion na si Klay Thompson. Bago nito mga kabombo ay pumirma si Thompson ng contract buyout mula sa Dallas Mavericks para naman sa tuluyan siyang maging free agent. Dito ay inaasahan na pipirma si Thompson ng two-year with the $13 million deal kasama ang Miami Heat. Makakasama nitong si Klay dyan sa Miami ang kapwa niya NBA champion na si Giannis Antetokounmpo, na lumipat din sa naturang kupunan ilang buwan na ang nakakalipas. Sa nakaraang season mga kabombo ay hawak ng dating Golden State Warriors guard ang 11.7 points per game at 2.1 rebounds per game na kanyang record. Sa overall ranking ay para ho sa three-pointer, buong NBA mga kabombo, nasa ika-apat na pwesto ang NBA champion. At patunay ng kanyang sharpshooting skills para sa dinadala nitong kupunan. Meron siyang kabuuan na 2,800 na three-pointers at sinusundan sina Stephen Curry at James Harden, pati na si Ray Allen sa kanikanilang record mga kabombo dyan sa NBA. Sa dagdag pa nating balita, lalo pa hong umangat sa pwesto si Filipino-born Wesley So, bagamat Estados Unidos ang kanyang dinadala bilang kanyang kinakatawan sa world ranking matapos niyang talunin ang Indian sensation na si Pragnanda Ramsh Mabu dun ho sa katatapos na 2026 CAP, isang 10-man round robin classical match dyan sa larangan ng chess. Tubloy sa isang Armageddon ang naturang laban matapos parehong makakuha ng 5.5 points si Naso at Ramesh Mabu. At sa naturang decider, nanaig itong si So at tuluyang ibinulsa ang trophy para naman sa naturang tagumpay kasama ang $87,500 kung dito ho sa atin sa local currency natin, ang katumbas nito ay 5.39 na milyong piso ang gantimpala na kanyang naiuwi. Matapos naman na madepensahan ang kanyang titulo, si Suna ang itinuturing bilang winningest champion na may 3-solo title. Bago pa man ang championship match, ay duman pa itong si Sosa sa ilang grandmaster tulad ni na German player Victor Kimmer at Dutch star Jordan Van Forvis at Maxim Vacher at iba pang mga players ng chess. Dahil nga sa panibagong tagumpay, umangat na ang rank nito bilang number 5 si Wesley So. Sinusundan niya ang mga chess legend na sina Magnus Carlsen at itong si Nakamura mula naman sa Japan at si Caruana at Sindarov at pawang mga kilala sa larangan ng chess. Nakatakda muli, nahaharap itong si So sa 2026 Grand Chess Tour Finals kung saan ay inaasahan na makakalaban din itong si Caruana at Kimmer, pati na si Pragnanda at yan ay inaasahan at inaabangan kaugnay ng mga kaabang-abang dyan sa larangan ng chess. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maring tutukan ang mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ng Facebook Live sa northern portion ng ating bansa. O ibig sabihin, dyan ho sa may Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga himpilan. Unahin natin ang bahagi po ng Isabela. Nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa probinsya ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Abang sa City of Pines o dyan sa may Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang dyan sa parte ho ng Albay sa Bicol Region, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
0: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigirawa. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawaga, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, mga kabombot Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
14: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: At at yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood naman ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 6 po ng gabi hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
15: FM. The best music station across the nation.
16: Kwelang-kwela na mga DJs.
15: Ang galing sa information.
17: Fully digitalized. It's all for you.
18: Star FM across the nation.
19: Sa palengke, may swerte.
20: May swerte? Sa palengke?
19: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
21: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
19: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
21: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
22: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
23: It's time to fiesta with Bet88.
24: Come dance with me.
23: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
25: It's always a party at Bet88.
26: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
27: Star FM, number 1, 02.7.
28: Basta Star.
29: Kaming mga work from home virtual assistants palaging nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
30: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
31: Star FM.
32: Star FM.
33: Star FM.
17: Star FM. It's all for you.
18: Star FM.
17: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
18: The Philippines number one Star FM.
34: Mga awiting mai-in-love kayo.
35: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
34: Mga awiting para sa inyo.
35: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 20.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sar Saya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sar Saya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sar Saya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sar Saya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sar Saya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya.

0: suerte.
1: Like more, share more.
2: Suerte sa palengke
3: ng Bomboracho at Star FM.
2: Ngayong araw, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos
3: o 4,000 pesos
2: o 3,000 pesos na cash prizes.
3: At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each.
2: Alamin na natin ngayong hapon sa weekly draw ng Swerte sa Palengke ng Bomboradyo at Star FM.
4: Magandang hapon! And happy Saturday, Kasuridation! Narito na tayo muli sa iyo pinakahihintay na announcement kung sino po ang mananalo at ang ating makakatanggap ng mga prizes sa ating po Swerte sa Palengke 2026. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa lahat po ng mga dumalo kanina sa ating Palengke Activation. Sa mga nakilahok at sa mga nakisaya. Diyan po sa Pasig City, thank you so much. Again, diyan po sa Choice Market Ortigas, Pasig City. Para po sa ating 7th Palengke Activation. So alam mo na ka, Sir Nation, ha? Narinig mo na yung salitang 7th. 7th Palengke Activation. Alam mo na ka nang ibig sabihin yun. And also, ito nga po, tuloy-tuloy pa rin tayo kasi hindi siya naka-live sa Facebook page 12.7 Star FM Manila. Pinadali na namin kasi Nation, ha, ang mga winners dahil dito po ipa-flash natin sa screen, no? Kapag ikaw po ay natawag, pangalan mo, nakita mo, kakilala mo, itag mo na lang siya, ha? Itag mo na lang para hindi na rin siya mahirapan. Malaman niya kung sino ang, kung siya ba ang nanalo. Anyway, ito na ako, Sir Nation. Una ko pong babanggitin ang ating 1,000 winners ngayong week number 7 sa ating pong studio draw. Ang una kong babanggitin ay taga Block 4, Lot 7, Casimiro, THMS Street, Joseph Pulanglupa, Tulas, Piñas City. Yan po ang kanyang winning proof of purchase ay mula sa Pure Gold. Congratulations sa iyo, Floor Gun. Taray ng pangalan, Floor Gun. Congratulations, isa ka po sa nanalo ng 1,000 pesos. Sunod naman ay mula sa 37 Circa Street, Bagbag. Bagbag ba to? Bugbog. Bagbag, Quezon City, na may winning proof of purchase mula po sa Holiday. Congratulations, Orlando Garcia! Sunod naman natin sa 1,000 pesos ay mula sa 57 Sandol, Sandalwood or Sandalwood Street, SSS Village Conception 2, Marikina City, na may winning proof of purchase mula po sa Orocan. Congratulations sa iyo, Stephanie Bangalan. Ayan, guys, Radiation, uulitin ko po ang ating mga 1,000 pesos winner, ating mga consolation prize, si Stephanie Bangalan mula sa Marikina City na may winning proof of purchase mula po sa Orocan. Sunod naman si Orlando Garcia na taga Quezon City na may winning proof of purchase mula sa Holiday Sun Pride. At si Floor Gun ng Las Piñas City na may winning proof of purchase mula po sa Pure Gold. Oy, congratulations! Itag mo na yan sila, ha? Kasi mamaya, iba pala yung pangalan nyo sa Facebook. Oy, para hindi na rin kami mahirapan at madali ang inyo pong information. So, paano i-claim ang inyong prize? Alright, ito naman sa atin pong 3,000, 4,000, and 5,000 winners at pong major prize winner ng ating studio draw week number 7. Una ko pong babagitin ay ang 3,000 pesos winner. Siya naman ay mula sa Block 28, Lot 48, Phase 2, Panji Residence 1, Mapulanglupa, Handi, Bulacan, na may winning proof of purchase mula po sa San Miguel Pale Pilsen. Congratulations, Mirna Baterizal! Mirna, congratulations! Mirna Baterizal mula po sa Pandi, Bulacan. Congratulations mula po sa kanyang winning proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen. Alright, ito naman sa susunod natin na 4,000 pesos winner ay mula naman sa 1284 ni Vente G. Cruz Street, Sampaloc, Manila City. May winning proof of purchase mula sa Sarsaya Oyster Sauce. Congratulations! Judy Buhat! In fairness, Judy Berry Buhat, ang kanyang pangalan. Congratulations po! Yan, taga Manila City na may winning proof of purchase mula naman sa Sarsaya Oyster Sauce. Meron na tayong 3,000, meron na tayong 4,000, 5,000 na lang! Sino kaya? Kung hindi ka pa natatawag ka sa radiation, baka ito ka, baka para ka talaga sa 5,000. Pero kung sakali man na hindi ka pa rin natawag for the past week, sa malay mo, ikaw pala ay para sa ating grand draw. Nako! Pa-excite, excite na talaga. Exciting na ang mga kaganapan sa radiation. Ah, ito na po, ang ating 5,000 pesos winner ay mula Block 15A, Lot 42, Phase 2, Juan L. Jardino, Buena Vista 1, General Trias Cavite, na may win yung proof of purchase mula sa Gardenia. Congratulations, Ana Lim! Ana Lim, ang ganda naman ng pangalan mo, para kang nasa short drama. Yung mga Chinese drama, no? Ana Lim, congratulations po! Mula sa General Trias Cavite, may winning proof of purchase mula sa Gardenia, ang ating 5,000 pesos winner. Again, guys, radiation, naulitin ko po ating mga major prize winner. At dito muna tayo sa consolation prize. Stephanie Bangalan, mula po Marikina City, na may winning proof of purchase mula sa Orocan. Orlando Garcia ng Quezon City na may winning proof of purchase mula sa Holiday Sun Pride. At si Florigan ng Las Piñas City na may winning proof of purchase mula sa Pure Gold. Yun po ay mga 1,000 pesos winner. Congratulations! Ito naman sa ating 3,000 pesos winner mula po sa Pandi, Bulacan na may winning proof of purchase mula sa San Miguel Pale Pilsen. Congratulations! Mirna Baterizal! And for our 4,000 pesos na mula sa Manila City na may winning proof of purchase mula po sa Sarsaya Oyster Sauce. Congratulations! Judy Buhat! For our 5,000 pesos, congratulations! Taga General Trias Cavite na may winning proof of purchase mula sa Gardenia. Congratulations, Ana Lien! Sa ating mga mapapalad ng winners, magdala lamang po kayo ng dalawang photocopy ng valid ID at ang claiming po ng prize ay sa Monday ng 10 o'clock. Umaga, consideration 10 a.m. po ha. Again, sa mga nabanggit, sa mga na-flash sa ating screen, 10 a.m. po sa Monday ang pag-claim ng inyong prize at magdala lamang ng dalawang photocopy ng inyong valid ID. Consideration! Ako, meron ka pang chance. At eto na nga, magdala ka ng mga entries mo, ihabol mo na dahil wala lang, para ano, di ba? More chances of winning, dami-damihan mo na. Kung sa tingin mo, meron ka pa mga naipon dyan, baka ito na yung time para ihulog mo na yan. Alam mo na, give your best this time. This time! Congratulations po again sa lahat ng mga nanalo. At magkita-kita tayo ka sa edition sa ating pong grand draw. Muli ka sa edition, ito po ang swerte sa Palengke 2026 Baldebaldeba premium na may cash pa. Kung saan meron po tayong total prizes of 9 million pesos na pinamimigay nationwide. Oras na natin, 18 star minutes bago mag-alas 5 ng hapon, 4:42 in the afternoon natin, Philippine Star Time. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga tugtugan. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
2: Congratulations sa mga winners! Salamat sa lahat ng nagpadala ng kani-kanilang mga entries. Magpadala pa para sa susunod na draw! Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa katatapos na week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Arjun De La Cruz Tando mula sa Naik, Cavite at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Pilpilsen, ako ang winner ng major prize na 3,000 pesos. Kaya naman sa mga kabombo at ka-Star Nation, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakiang papremyo. Star FM, it's all for you, like mo, share mo.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Ayos, nakakapagod naman.
7: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
6: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
7: Tara, buksan mo na ang radyo.
8: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
14: It's time to fiesta with Bet88.
15: Come dance with me.
14: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
16: It's always a party at Bet88.
17: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
18: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
4: Twilight Zone on Star FM.
3: Twilight Zone on Star FM.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Money Money. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 17 star minutes makalipas ang alas 10, charot lang. Alas 5 ng hapon, 5:17 in the afternoon, kung ating Philippines Standard Time. At isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagupuhan at super duper sa cute na cute na cute na cute na cute talaga naman. Mga Star Nation natin all over the world, welcome na po sa ating programang Twilight Zone. And you are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang Twilight Zone. Kaya naman, balik tugtugan na tayo agad-agad dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Jopay, kumusta ka naman? Awitin na mula po sa bandang Mayonnaise. It's Jopay. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Alas natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas. 32 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:32 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ako, ito mga ganitong oras, ang sarap mag Monay. Kamusta ka na? Diba, ang sarap mag Monay. Ano bang masarap pa sa Monay? Siyempre, minsan pag umaga, o kaya kahit naman mga ganitong oras. Diba, kahit mga ganitong oras eh. Mga ganitong oras talaga. Hindi na ito merienda eh, pero go mo pa rin. Diba, yung Monay tapos kape. O kaya kahit anong hot chocolate. Wow! Gatas, ang sarap isausaw ng Monay. Eh, saan nga ba nagmula ang Monay? O yan ha. Actually, kapag sinabi kasing Monay, Pilipino na agad maiisip mo eh. Pilipinas, ganyan. Diba? Pero ito'y nagsimula pa talaga noong Spanish colonial era. No? Noong tayo ay sinakop ng mga Kastila. Ayan, at syempre, medyo nag-evolve lang siya sa European style bun na tinatawag na pandemona at naging Monay afternoon. So yan ang ibig sabihin kasi niyan ay mother of all Filipino breads. Iba, nanay. Kaya pala, Monay. Nanay siya ng lahat ng mga Pinoy na tinapay. Diba? O, alam mo naman ko pag sinabing Monay, very dense yan, yung dough nito. At syempre, minsan local variants yan ng halimbawa, yung tinatawag naman natin na putok. Diba? Or iba pa na mga tinapay. Diba? So yan ay nagsimula pa sa local panideria culture no mga unang panahon. At ang yan po ay syempre, halimbawa si Princess Sara. Diba isa yan sa mga tinapay doon sa mga kumbento na parang, Sara, Monay, you know. Dali mo kay ano, kay Lavinia. Diba? Yung mga ganun. At syempre, dahil nga kilala yan sa kakaiba nitong hugis. No? Ayan na round, shape round. At meron siyang meron niyang hati sa gitna. Yan. Yun talaga yung legit na Monay. Diba? Pero ngayon kasi parang ano na siya eh. Parang tawag doon yung pandesal. Diba ganun-ganung type na lang siya. At saka anim or tama, anim, tigda dalawa, tapos magkakadikit-dikit. Yun na yung Monay ngayon eh. Diba wala na siya talaga yung hati sa gitna. Na kapag sinabi mong Monay noong mga unang panahon or hindi naman sobrang unang panahon. Diba? Ang Monay eh may hati talaga siya sa gitna. Na medyo parang putok. Diba? Ang putok kasi meron naman siyang, tama ba? Yun yung merong asukal. Diba? Kasi, kaya nga siya putok na tinawag kasi pumuputok siya kapag nasa oven na. Kala nyo ha? Anong hindi ko alam yan? O kaya mukha siyang pumutok? Ganun. Yan, o, diba? Mother of all Filipino breads pala ang Monay at yan ay nagsimula pa sa Spanish colonial era. Ayan naman, kahit ano pang palaman ang gusto mo sa Monay, peanut butter, masarap yan. Diba, mga dairy products, mga butter, diba, napakasarap kahit anong ipalaman mo sa Monay. Kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mo right now habang kayo ay kumakain ng late merienda at early dinner. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang Twilight Zone. Kaya naman, check your time. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na pong 36 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star FM!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
7: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
8: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
7: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
8: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Juan Bolero.
1: Kung wala ka by Hail, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 6 na Star Minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin, 5:54 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako naman, eto na nga ano. Nako, asahan po ang moderate to heavy rain showers ano with lightning po yan and strong winds sa ilang lugar dito sa Metro Manila kagaya ng Valenzuela, Caloocan, Malabon at Navotas. Ngayong araw po yan ha. Ngayong mga alas 5, yan, asahan nyo po yan na sa loob po yan ng susunod na 2 hanggang 3 oras.
2: Ah!
1: At syempre, ganun din sa ilang lugar dyan sa Tarlac, sa Zambales, sa Bataan, sa Rizal Province, sa Rodriguez, at dyan sa Quezon Province, ilang lugar po dyan din sa Pampanga. Ayan. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, ingat-ingat na po everybody. At yan po ay kasalukuyang kasing dinaranas dyan sa may Karanglan at sa Pantabangan sa Nueva Ecija po yan. At sa Bulacan naman sa Doña Remedios Trinidad at sa Norzagaray na maaari po yan tumagal sa loob ng 2 oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar.
2: Ah!
1: Diba? So akala natin itong mga nakaraang araw ipinaranas na sa atin yung araw. Hindi pa rin naman. Diba? I mean whether maaraw o kaya naman maulan, kailangan mo pa rin talaga ng payong. So huwag pong kalimutan magdala ng payong at huwag kalimutang mag-check palagi ng weather updates. Yan, yung phone mo actually may weather checking system naman yan. Wow, weather checking system. Di ba, pwede mo ma-check. Basta may internet ka, pwede mo ma-check dyan sa phone mo kung uulan ba sa iyong lugar. So gamitin po yan ano, para maging safe sa kung saan ka man naroon at kung saan ka naman pupunta. And of course, dahil nga marami na tayong mga pinagdaanan sa buhay, tayo po'y pupunta na sa ating susunod na programa. Diba? Yan po ang Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back best news program sa Catholic Mass Media Awards. Diba? Dahil hanggang dito na lamang po ang ating programa, ang Twilight Zone. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Ay maraming salamat sa lahat po ng mga pumunta sa Choice Market Ortigas dito sa Pasig City. Maraming salamat sa inyo dyan. And kaya naman, to formally close the program, here's the band Queen with their song, We Will Rock You. Dito lang po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, mga kabumbo, Agosto 22, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya, dalawang bagyo posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula bukas hanggang sa susunod na linggo. Malawakang pagulan posible rin pong maranasan muli sa susunod na linggo. Nasa 7.4 milyon na katao sa Pilipinas, apektado naman ang mga tumamang kalamidad o itong mga serye ng bagyo, habang mahigit sa 500 mga lugar, lubog pa rin sa baha hanggang sa kasalukuyan. Sa ibang mga balita, abangan din mamaya, mahigit sa 8 billion pesos na gastos na sa paghahanda para sa bangsa o sa barangay at sanggunyang kabataan elections para ngayong taon. Ang Commission on Elections naman, tuloy pa rin ang paghahanda sa kabilayan ng mga panukalang ipagpaliban na ang lokal na halalan. Sa ibang mga updates mamaya, mga Senator Judge magpupulong naman sa araw ng Lunes para talakay ng schedule ng impeachment trial, habang ang House panel pinaghahanda na rin ng pagpapresenta sa ikalawang disbursing officer ni Vice President Sara Duterte na si Edward Fajardo. Sa balita sa Bayong Dagat, ang Iranian President iginiit na panahon na para mawakasan ang gyera sa pagitan ng Middle East at ng US, habang ang presyo naman ng produktong petrolyo nasa uptrend sa world market. Sa sports news, abangan din mamaya, mga kabombo, ang FIFA pinagmumulta ang ilang football star kasunod dyan ng kaguluhang nangyari noong 2026 World Cup Finals, habang si Alex Ayala naman sasabak na sa 2026 US Open para yan sa Grand Slam Tournament. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update!
2: Sa ating weather update, mga kabumbo, dalawang bagyo ang posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility o sa teritoryo ng Pilipinas mula bukas hanggang sa susunod na linggo. Posibleng bukas, papasok na po sa Philippine Territory ang isang bagyo na nasa layong 1,065 kilometers. Yan ho'y natukoy sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay ng naturang sama ng panahon, ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at ang pagbugso nito ay hanggang sa 55 kilometers per hour. Kumikilos po ang naturang bagyo sa direksyong Pahilaga at yan ay sa bilis na 30 o 30 kilometro bawat oras. Ang isa pang bagyo na may international name na Sodel ay posible ring papasok sa susunod na linggo sa Philippine Area of Responsibility. Huli pong natukoy ang lokasyon ng naturang sama ng panahon sa layong 2,565 kilometers. Yan po'y sa silangan ng Northern Luzon. At lalo pang lumakas ang naturang bagyo, mga kabombo. At taglay na po nito ngayon ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 150 km per hour. At yung pagbungso nito ay abot ng hanggang sa 185 o 185 km bawat oras. At ang naturang bagyo ay kumikilos po Pahilagang Kanluran sa bilis na 15 o 15 km per hour. May posibilidad din na tuluyan pang lalakas ang naturang bagyo. At yan po'y habang papalapit sa kalupaan o sa teritoryo ng bansa. Samantala, muling nabuo naman bilang isang ganap na bagyo ang dating Bagyong Neneng, habang kumikilos ito ngayon sa teritoryong Saklaw, usakop ho ng Taiwan. Taglay muli ng naturang bagyo ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang sa 50 km per hour at ang pabugso ay abot ng 70 km per hour. Ito ho ay tinatawag ngayon na Guy Neri at taglay ho nito ang lakas na tulad nung lakas ho nito nung ito'y isang bagyo pa lamang dito sa Pilipinas. Hindi na rin po ito inasang papasok muli sa Philippine Area of Responsibility. Tutok lamang po sa Bumbo Radio Philippines, mga kabumbo, para ho sa mga karagdagang development dito po sa lagay ng ating panahon, pwede po niya kaming sundan sa aping pong social media pages, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at maging sa Bumbo Mobile App or sa www.bomboradio.com para po sa updated na impormasyon ukol sa lagay ng ating panahon at yung epekto ng masamang panahon. Sa katulad pa rin pong development, tumaas ng 7.4 million individual, yan ay katumbas ng 2.1 million na pamilya ang mga apektado ng mga tumamang magkakasunod na kalamidad dito sa Pilipinas. Sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang mga apektadong populasyon dyan po sa May Region 1 o Ilocos Region, dyan sa May Region 2 o Cagayan Valley Region, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o dyan po sa may bahagi ng Calabar Zone, dyan sa may Bicol Region o Region 5, dyan sa may bahagi po ng Zamboanga Peninsula, dyan sa Region 9, maging dyan sa may Western Visayas o Region 6, dyan po sa may Cordillera Administrative Region, dyan sa may bahagi po ng Mimaropa o Region 4B at dito po sa National Capital Region. Natili naman sa 29 o 29 yung pong bilang ng mga nasawi dahil yan sa pananalasa ng mga bagyong Luis, Maymay, ang bagyong Neneng at ito hong hanging habag. At makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers natin, sa mga nanonood sa atin ngayon pong oras nito, ito pong summary ng epekto ng mga magkakasunod na bagyo. Sa mga naitalang nasawi, 15 po ang na-recover sa may probinsya ng Benguet, 4 dyan sa may Rizal Province, at dyan sa may Batangas, mayroon ding 4, 2 dyan sa may siyudad ng Caloocan, at tig-isa sa may La Union, Quezon Province, sa Oriental Mindoro, at dyan sa may Negros Occidental, sa may bahagi po ng Visayas. Mayroon pa rin pong 3 individual na napaulat na nawawala habang 19 ang natukoy na sugatan. Sa ngayon, nanatili pa rin sa mga evacuation center ang hanggang sa 4,600 o 40,600 na individual. Yan ho'y katumbas ng kabuang 11,900 na pamilya. At pumalo na rin sa 2,300 na mga kabahayan ang nagtabuho ng mga pinsala sa pananalasa ng mga magkakasunod na kalamidad dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nasa 89 na lugar sa buong Pilipinas ang idineklara na sa ilalim po ng State of Calamity, bunsod dyan ang naging epekto ng mga magkakasunod na bagyo at itong umiiral na habagat. Sa kaugnay pa rin pong development, lubog pa rin sa tubig baha. Ngayon pong araw ng Sabado, Agosto 22, ang 574 o 574 na mga lugar sa buong Pilipinas. Dahil po yan sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, ang bagyong Maymay, bagyong Neneng at ang hanging habagat. Ayon naman sa Office of Civil Defense, hindi bababa sa isang talampakan ng lalim ng tubig baha sa maraming lugar. Sa Central Luzon, o dyan po sa may Region 3, ang may pinakamaraming lugar na nalubog pa rin sa tubig baha, yan ho'y maabot ng 446. Ang rehiyon ang pinakanasalanta ng walang habas na pagulan sa mga nakalipas na 3 linggo. Sinundan po ito ng Mimaropa Region, o dyan po sa may Region 4B, na mayroong 42 lugar na nakakaranas pa rin ng mga pagbaha. Dyan naman sa may bahagi ng Ilocos Region, 35 lugar ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Diyan sa Western Visayas sa Region 6, meron pong 26, habang diyan sa may Calabarzon Region o diyan po sa may Region 4B, merong 25 lugar ang natukoy na hanggang sa ngayon lubog pa rin sa pagbaha. Kaugnay pa rin po nito yung sinabi ng Office of Civil Defense na nakapagbigay na ang Philippine Government ng 1.1 billion pesos na halaga ng mga tulong, mga supplies para sa mga apektadong komunidad o apektadong mga barangay. Inayag naman ni Office of Civil Defense Information Officer Diego Mariano na nakipag-ugnayan na at nakipagtulungan na ang Philippine Government sa mga rescuers para matugunan ang patuloy na pagbaha, particular na sa probinsya ng Pampanga na hanggang ngayon nakakaranas pa rin ng mga serye ng pagbaha. Samantala, sa kaugnay pa rin pong development, isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagre-repaso sa ilang provisyon ng Clean Air Act upang matugunan po ang lumalalang problema sa basura, lalo ho dito sa National Capital Region. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager at dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, napapanahon ng suriin kung ang kasalukuyang batas ay angkop pa rin o akma pa rin sa mga pangangailangan ng publiko, particular na sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya para yan sa tinatawag na waste disposal o waste management. Sinabi ni General Torre na isa sa mga problemang dapat tutukan ang pagsusunog ng basura na maaari pong magdulot daw ng pulusyon at makasama sa kalidad ng hangin lalo sa National Capital Region. Kailangan ng pag-aralan anya ang iba't ibang makabagong paraan sa pamamahala sa basura habang nanatili ngayon na pangunahing layunin ang pangangalaga sa kalikasan at sa kalusugan ng publiko. Narito pong bahagi ng payag ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager at dating Chief ng Philippine National Police, General Nicolas Torre III.
3: Quarter of a century ago, Pilipinas natin ang Clean Air Act, no? 25 years later, iba na ang teknolohiya. Tama 'yon, no? 25 years ago, tama 'yon na may reason kung bakit ayaw natin ng sunog dahil binabantayan, kaya nga pangalan Clean Air. Eh. Air is a very important part ng ating environment. So, pinroteksyon na natin. Pero with the advent of new technology, it's time now to revisit the law to make sure na ang ating batas ay angkop sa pangangailangan natin at sa operational environment nga. So, tama yun. Dapat talaga i-revisit ang Clean Air Act.
2: Maliwanag po yan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicholas Torre III. Samantala, muli din pong nabigyang pansin ng problema sa basura. Kasunod dyan na malawakang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa o iba pang lugar nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa naturang ahensya, malaking bahagi ng basurang nakukulekta matapos sa mga pagbaha o mga serye ng flooding ay maaari pong matangay sa mga kanal, mga estero at papunta dun sa mga ilog na nakakarandag sa pagbara o pagbabara ng mga daluyan ng tubig at nagpapalala lalo sa mga pagbaha dito sa ating bansa. Oras na natin 12 minutes na makalipas magkakabombo hanggang alas 6 ng gabi. Sa iba pang mga development, tukol pa rin po yan sa mga kalamidad, lumagpas na ho sa 190 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam matapos ho ang halos 3 linggo na tuloy-tuloy na mga serye ng pag-ulan. Batay sa August 22 report na inilabas ng Hydrology Division ng State Weather Bureau, umakyat na ang antas ng tubig ng Angat Dam sa 190.47 meters. Yan po'y halos 40 metro na mas mataas kumpara sa dati ho nitong antas noong Hulyo na umaabot lamang ng hanggang sa 150 meters. Yan po ay malayong mas mababa doon sa tinatawag na critical low level. Ang kasalukuyang antas, mga kabombo, ay 10 metro na mas mataas kumpara doon sa tinatawag na minimum operating level o ito ho yung 180.0 meters ng Angat Dam. May tuturing na itong safe o ligtas mula sa mga serye o biglaang mga supply shortage tulad ho noong mga nakalipas na mga buwan. Sa kabila pa rin po nito, inanatili pa rin na mas mababa ang naturang antas mula sa normal high water level na 210 meters. Ayon sa State Weather Bureau, bagaman tumigil na mga serye ng pag-ulan sa watershed area ng Angat Dam at sa kabuuan ng Central Luzon, tuloy pa rin ang pagtaas ng antas ng naturang dam at sa nakalipas ho na 24 oras at 24 hours ay muli pong nadagdagan ng halos 1 metro ang antas ng tubig ng malaking dam. Ang Angat Dam, mga kabombo, ang pangunahin pong supplier ng malinis na tubig dito sa Mega Manila at mga katabing mga probinsya. Ito rin po ang nagsisilbing irrigation o nagsusupply ng irrigation water sa libu-libong mga ektarya ng palayan at mga sakahan dyan sa may Central Luzon o Region 3. Sa halos kaugnay pa rin pong development, nakitaan din ng pagtaas ng antas ng tubig ang 4 na major dams o monitored dams sa Pilipinas sa nakalipas na 24 oras. Nagkaroon po ng slight increase ang ilang mga dam matapos na makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng tuloy-tuloy na mga serye ng pag-ulan. Ayon pa rin sa State Weather Bureau, kabilang sa mga dam na bahagya pong tumaas ang antas ng tubig nito ay ang Angat, ang Ambuklao, dyan sa may Cordillera at ang Binga Dam at ang Pantabangan Dam, dyan pa rin po sa may bahagi ng Central Luzon. Habang bumaba naman ang water level dyan sa Ipu Dam matapos nga ang pagpapakawalan nito ng tubig sa loob ng 2 araw. Kabilang din sa mga bumaba ho ang tubig, ang Lamesa Dam dito ho sa National Capital Region at maging ang San Roque Dam dyan sa may Ilocos Region sa may bahagi ng Pangasinan at dyan sa may Magat Dam sa Northern Luzon. Pinakamataas na water level ang naidagdag sa Angat Dam dyan sa may Bulacan mula ho sa 189.90 meters at yan po'y umangat sa 190.47 meters. Ito ho'y katumbas ng halos 1 metro na pagtaas. Sinundan ito ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija o Central Luzon na tumaas ng 0.38 meters o halos kalahating metro. Sinundan naman ito ng Ambuklao Dam, habang ang pang-apat naman ay ang Binga Dam dyan sa may probinsya ng Benguet sa Cordilleras. Samantala, bumaba naman sa 0.81 meters o halos 1 metro ang water level dyan sa may Ipu Dam at bumaba rin ang level ng tubig sa may Lamesa Dam sa may Quezon City at maging ang San Roque Dam sa Magasinan, gayon din ang Magat Dam sa probinsya ng Isabela sa Northern Luzon. Sa halos kaugnay pa rin po mga development, lumubo na rin sa 3 bilyong piso o 3 billion pesos yun hong halaga ng pinsalang inabot ng infrastructure sector dyan sa may Cordillera Administrative Region dahil sa magkakasunod na kalamidad na tulad ng bagyong Neneng, bagyong Maymay at bagyong Luis at ito hong mga pagulan na dulot ng habagat na nagresulta nga sa mga serye ng pagguho ng lupa at malawakang mga pagbaha. Sa loob ng mahigit 3 linggo na pagulan, mga kabumbo, marami pong road network sa naturang rehiyon ang apektado habang ilang imprastruktura at tulad po ng mga bahay ang nawasak. Kinabibilangan ito ng bumagsak na ilang bahagi ng road networks na kumukonekta sa may Cordillera Administrative Region sa Cagayan Valley Region at sa may Central Luzon, maging ang bumagsak na rock netting projects sa ilang bahagi po ng Benguet Province at iba pang mga public infrastructure project sa buong Cordilleras. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison, posibleng lalo pang tataas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment at ang ginagawang validation sa mga epekto ng kalamidad. Bagaman nagpapatuloy pa rin ang validation, nangako naman si Secretary Vince Dison na sapat ang pondo ng pamahalaan sa agarang rehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura. Ayon pa sa Kalihim, isa sa mga pangunahing prioridad ngayon ng Department of Public Works and Highways at ng National Government ng Bansa ay ang pag-aayos at rehabilitasyon sa mga nasirang istruktura upang matulungan ang buong Cordillera Region na agad na makarecover mula sa epekto ng kalamidad. Kung atin pong babalikan, mga kabumbo, 15 individual ang naitalang namatay o nasawi sa buong Cordilleras sa nakalipas na mga linggo dahil yan sa rain-induced na mga landslide na dala po ng mga magkakasunod na naranasang kalamidad. Tiniyak din ni Secretary Dison ang pagtutok sa iba pang mga rehiyon na nakapag-rehistro nga ng infrastructure damage dahil po yan sa mga magkakasunod na kalamidad. Oras po natin, meron na po tayong 17 minutes, mga kabumbo, makalipas po ang 6:00 ng gabi. Dako tayo sa iba pang mga balita, mga kabumbo. Gumastos na po ang commission elections ng mahigit sa 8 billion pesos. Yan ho'y sa nagpapatuloy pa rin itong paghahanda para sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections o kilala sa pinaikling tawag na BSKE 2026. Ang naturang halalan ay nakatakdang nga sa unang linggo ng Nobyembre, yan ho'y sa November 2, ngunit may panukalang muli itong ipagpaliban. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Elections Chairperson George Irwin Garcia, iginit niyang malaking bahagi ng pundo ng naturang komisyon ang ginugol sa paghahanda sa mga election paraphernalia tulad dyan ng pag-imprenta ng mga gagamiting baluta at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon ay mayroon pang nalalabi na 11 billion pesos na pundo para husay nilaan ng komisyon bilang honoraria sa mga guro na magsisilbi sa naturang halalan, maging ang pundo para ho sa kanilang magsisilbing training bago ang isasagawang halalan at yung magagamit sa deployment ng mga kagamitan kinalaunan bago pa rin ang halalan. Nakatakdang dinggin ng mataas na kapulungan o yung Senado sa mga susunod na linggo ang panukalang ipagpaliban muli ang barangay at sanggunyang kabataan elections at ayon kay Chairman George Garcia, haharap siya sa naturang pagdinig upang ihayag at ilahad sa naturang kapulungan ang kahandaan ng komisyon sa nalalapit na halalan.
4: Tayo ng advance information na maaari magkaroon ng pagdinig ang Senado sa isang linggo, yung committee na in charge po dyan. At tayo naman ay dadalo, subalit again, katulad po ng ginawa natin sa mababang kapulungan, atin po ipapahayag ang kahandaan ng Commission Elections na magsagawa ng halalan sa November 2. In fact nga, uulitin ko muli, ay sumulat tayo, lumiham tayo sa ating Pangulo na baka pwede maideklara ang November 3 bilang walang pasok din upang masigurado na makakaboto ang mga kababayan natin. Handa na po ang mga balota, mga election paraphernalia. Kami po ay nakagamit na ng 8 billion pesos sa 19 billion pesos na nakalaan para sa barangay and SK elections. Yung natitira pong 11 billion na Bombo Genesis, Bombo Jai, ay pang honoraria po natin sa ating mga guro, pang training din po sa kanila, at kasama na rin po dyan yung deployment ng mga kagamitan later. So, yan po ang kasalukuyan nating status, and therefore yun po ipapahayag natin sa ating Senado.
2: Ayon pa rin kay Chairman Garcia, hanggat hindi kinakansela ang halalan ay magtutuloy-tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections kasama ng pagbuo ng ilang contingency plan o contingency measure. Nataon kasi anya na panahon ng mga pagbaha ang Nobyembre at nais ng komisyon na may nakahanay na contingency plans kung sakali man na may mga pagbaha na mararanasan bago at maging sa mismong araw ng halalan.
4: PSKE po kasi ng 2026 ay manual na halalan tulad din ng mga halalan natin dati. At syempre, meron po kami mga contingency measures na pinagplanuhan din, lalo pat katulad ng Agosto, September, October, November, hanggang December nga tayo inuulan. Minsan may bagyo, minsan habagat, at yung posibilidad na magkaroon ng baha ay naandun dyan lagi. At dahil po dyan, kinakailangan meron kaming contingency measures.

0: hindi nagbabago ang batas hanggat walang bagong batas ay itutuloy po natin ang halalan. Yan po ang aming pong mandato at yan po yung nakalagay sa ating saligang batas.
1: Lagi pa rin po ang payag ni Chairman George Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Halos 70 milyong Pilipino magkakabombo ang kwalipikadong makaboto sa Barangay Sanggol ng Kabataan election sa 2026. Bati po yan sa record, official record po yan ng Commission on Elections. Sa halos kaugnay din pong development, nasa 75% o 95% na ang kahandaan ng Commission on Elections sa nalalapit naman na parliamentary, unang parliamentary election sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kabila ho ng nangyaring ambush kamakailan, isang linggo na ho ang nakakalipas, sinabi ni Chairman George Irwin Garcia na hindi maapektuhan ang ginagawang paghahanda ng komisyon para maging matagumpay ang nakatakdang halalan. Paglilinaw ng opisyal, bagaman nakabahala ang nangyaring o nangyaring ambush, magpapatuloy pa rin ang mga nakatakdang aktibidad tulad ng deployment ng mga baluta sa iba't ibang lugar, ang localized preparations sa bawat opisina ng Commission on Elections at ang paghahanda sa mga gagamiting presinto. Nauna nang nakumpleto ang deployment sa Tawi-Tawi at sa may probinsya ng Basilan, habang target din ng Commission on Elections na matapos ang deployment ng lahat ng mga baluta at iba pang mga kagamitan bago matapos ang buwang ito o buwan ng Agosto. Sa unang linggo ng Setyembre, anya, nais ng komisyon na naka-standby na lamang sa lahat ng munisipyo ang lahat ng mga kagamitan na magagamit sa halalan.
0: Kung meron po tayong level na 1 to 10, kami po ay nasa 9.5 na, nakapag-deploy na po kami ng mga kagamitan. Isa pa nga po yan na Bombo Genesis na gusto kong patunayan sa lahat. Isipin nyo, kung meron ganyang tensyon o may nangyaring ganyan, eh ang COMELEC po ay tuloy po kami sa pag-deploy ng lahat ng kagamitan sa buong Bangsamoro. Kami po ay natapos na sa Tawi-Tawi, sa Basilan, at ngayon ay ongoing, matatapos na rin po ang deployment namin dyan sa buong SGA, Maguindanao Sur, Norte, at Lanao del Sur. Ibig sabihin, yan po ay mga naka-standby na sa mga hub namin. In-increase din po namin na seguridad doon sa mga hub na yan. At later on, bago po matapos ang buwan na Agosto, ay madideploy na namin sa iba't ibang munisipyo para lang kahit paano sa unang linggo ng September ay naka-standby na sa bawat munisipyo ang lahat ng kagamitan. Yan man ay makina, balota at mga ilang pang election paraphernalia.
1: Nilinaw din ni Chairman Garcia na tuloy ang isasagawang final briefing o final security briefing sa susunod na linggo kung saan personal siyang magtutungo sa may Bangsamoro region. Kasama ng opisyal ang mga pinuno ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police kasama ang pinuno ng Philippine Coast Guard upang pag-usapan ang latag ng seguridad bago, habang at pagkatapos ng mismong halalan. Ilang lugar sa Bangsamoro region ang inasaan ding tutunguhin at bibisitahin ng convoy.
0: Tuloy na tuloy po yan. Kasama rin po ang AFP Chief of Staff at kung hindi tayo nagkakamali, mismo ang Army Chief na dating Westmincom din. At hopefully din ang ating pong Philippine Coast Guard ay maisama din natin ang pinuno upang maipakita natin na iisa ang ating layunin at maiparamdam sa mga kababayan natin sa Bangsamoro na wala silang dapat ikabahala. At yun naman po ang talagang dapat na mensahe. Sa kasalukuyan, para po sa mga kababayan natin dyan, huwag po kayo mag-alala, wala pong ito pong isang pangyayari ito, hindi dapat po magiging dahilan upang mag-create ng tension. Napaka-generally peaceful pa rin po ang buong Bangsamoro. In fact, kaya nga pupunta ang inyong lingkod dyan sapagkat ipapakita natin hindi tayo nababahala sa kung anuman yung pangyayari yan.
1: Paliwanag pa rin po yan ni Chairman George Irwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. September 14, mga kabombo, nakatakda po ang pinakaunang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Oras natin 25 minutes na makalipas ang alas 6 ng gabi. Update po tayo dito po sa nangyaring pamamaril kamakailan sa isa pong high school, isa pong eskolahan dyan sa may bahagi po ng Zamboanga City. Yung pamamaril po ng estudyante sa naturang eskolahan, posible daw kung may kaugnayan sa terorismo. Bata po ito sa assessment, initial assessment ng Department of Justice. May update dyan si Bombo Grant Hilario.
2: Inihayag ng Department of Justice na posibleng may kaugnayan sa gawaing terorismo ang insidente ng pamamarila ng estudyante sa Universidad ng Ateneo de Zamboanga. Sa panayam kay Justice Secretary Frederick Vida, naniniwala siyang maaaring may koreksyon sa terorismo ang naturang pamamarila. Nakikita niya rito ang elemento ng acts of terrorism tulad ng pag-aasik ng takot o fear sa mamamayan ng bansa. Gayunpaman, ibinagi niya ang kasalukuyan ng nagsasigawa ng dada.
3: On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? In the general population. So, pag nakita niyo, that element of creating fear,

0: on the public, it's present, no?
1: Pagtitiyak naman ang kalihima na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa kabila ng pabago-bagong lagay ng panahon habang kanyang pinuri ang ibang mga ahensya sa nakitang mabilis na paghupa ng baha, gayong bigla ng pagbuhos ng malalakas na ulan.
0: So, ito yung mga nuances of things that we continue on fighting, no? Bumahaman o hindi bumahapat. But nakita nyo, no? I think I need to commend our colleagues, no? In the other departments, no? Mabilis bumaba yung baha, ha? In fairness, considering yung volume ng water, no? So, papasalamat din tayo. So, ganito po tayo. Tuloy lang yung trabaho. I've been, kahit po wala dito sa Padre Faura, since Monday, several meetings, tuloy-tuloy lang po yung trabaho.
1: Kaugnay sa usaping baha, itinutulak naman ni Senador Bam Aquino na dapat mapondohan ang mga flood control projects na nakitang totoong epektibo katulad ng sa Marikina City at Navota City. Sa panayam, ay bubusisiin maigi ng Senado sa budget hearing ang higit 100 billion piso na unprogrammed funds sa 2027 national budget na posibleng mapunta sa flood control. Kanyang binigyan din na nararapat mapaglaanan ng pondo ay ang mga proyektong dekalidad at mapapakinabangan o kasing epektibo ng sa Marikina at Navota City na patunayan sa nagdaang hagupit ng habagat. Patuloy din isinusulong ng senador na maipasa ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act na layon mapalakas ang transparency at pananagutan sa paggasta ng pamalaan, kung kaya't iginit ng mababatas na dapat mapag-aralang mabuti ang distribusyon ng pondo sa mga proyektong flood control ng mga distrito. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
2: Meron na tayong 28 minuto makalipas sa ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mag-uusapin ho tayo, magpupulong ang Senator Judge sa Lunes para ho talakayin ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod yan ng mga kamakailang kanselasyon dahil po yan sa mga tumamang magkakasunod na kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Senator Judge Irwin Tulfo, magpupulong ang mayori at minoriya ng senador sa Lunes para ho makakuha ng consensus mula sa mayoriya ng mga miyembro kung payag ang mga ito na ilipat ang trial sa hapon para mabigyan ng mas maraming oras at mapabilis ang paglilitis. Samantala, sinabi naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na ang sentimiento ng mayoriya ng mga senator judges ay ilipat sa alas 2:30 ng hapon onwards ang impeachment trial, pangsapit huyan o simula huyan Setyembre 1. Maalalang nauna nang inirekomenda ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang pagbabalik ng mga sesyon sa umaga at ang impeachment trial sa hapon. Yan po'y ang original schedule ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kaugnay pa rin pong development magkakabumbo, tiniyak din ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagtalima sa anumang ipatutupad na pagbabago ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial. Ayon pa rin kay Attorney Michael Poa, ang lead spokesperson at defense counsel ni Vice President Sara, nakanda sila sa magiging direktiba ng impeachment court. Nauna lang sinabi ng House Prosecution Panel na pabor silang simulan ang impeachment trial ng Vice Presidente alas 3 huyan ng hapon at palawigin hanggang sa Biyernes para paspasan o mabilisan ang paglilitis. Inumpirma rin ni Senate President Sherwin Gatchalian nitong Biyernes na nagkaroon na ng konsenso sa mga senator judges na ilipat nga o ibalik sa hapon ang trial. Samantala, tinitimbang pa ng House Prosecution Panel kung isasalang din bilang testigo itong si Ramil Madriaga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay House Prosecutor Terry Ridon, nakatakda pa lamang na gumawa ng pinal na desisyon ang panel kaugnay ng pagtetestigo nitong si Madriaga na makailang ulit na rin kinwestiyon ng defense ang kanyang kredibilidad. Si Madriaga, mga kabumbo, ang self-confessed dati hong bodyguard nitong at bagman nitong si Vice President Sara Duterte. Maalalang naghain nga ang ikalawang pangulo ng reklamong perjury laban kay Madriaga na nag-akusa sa kanya sa paggawa ng false statements sa kanyang supplemental affidavit. Naungkat nga ang naturang isyu matapos nilarawan ni Attorney Paolo Panelo ang posibleng pagharap ni Madriaga sa paglilitis bilang funeral ng prosecution at sinabing lalamunin siya ng defense sa cross-examination. Subalit kinwestiyon naman ni Representative Ridon ng pagkukomento nitong si Attorney Panelo sa witness strategy ng prosecution. Gayong hindi naman ito miyembro ng defense team ng pangalawang pangulo. Idinagdag pa ng House Prosecutor na itinuturing itong si Madriaga bilang common witness kaya't walaan niyang magiging kabawasan sa kabilang panig. Samantala, ginugugol din umano ng House Prosecution Panel ang dalawang trial day na hindi natuloy dahil sa kalamidad upang balikan at suriin ang mga ebidensyang hawak nito kasama na ang mga testimonya at iba pang hawak na impormasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Panel Advisor at dating Representative Ace Barbers, hindi naging hadlang ang kalamidad upang suriin ng panel ang itinatakbo ng kaso laban sa pangalawang pangulo at pag-aralan muli kung paano lalong mapatatag ang kanilang argumento. Bagaman araw-araw anya na pinag-aaralan at sinusuri ng panel ang kaso, nabigyan ang mga prosecutor ng dalawang karagdagang araw para rito, kasama ng pagpaplano sa mga susunod na ipapresentang testigo at iyong mga ipapresentang ebidensya. Ayon pa rin sa dating mambabatas, bagaman dalawang trial day ang hindi nagamit dahil sa kalamidad, naging produktibo pa rin ang House panel sa pagpapatatag sa sarili nitong kaso laban sa pangalawang pangulo.
3: Ginugol ng prosecution panel kahit na medyo masama ang panahon eh talagang naghahanda at nag-aaral pa rin, no? Pinag-aaralang mabuti itong mga ilalatag na ebidensya at yung mga pagtatanong under the direct examination ng ating prosecutor sa aming mga witnesses. Nakakasiguro ako na itong susunod na mga araw, no, dahil itong mga witnesses na ipipresenta natin ay talagang very interesting personalities sa likod nitong usapin tungkol sa confidential funds. Kailangan subaybayan mabuti ng ating mga kababayan ito at huwag sana mawala yung kanilang interes, oh, at yung kanilang enthusiasm na panuorin nang sa ganon ay sila mismo makadinig at makakita ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution.
2: Samantala, sa kabila ho ng ilang kanselasyon sa mga trial day, umaasa pa rin ng House Prosecution Panel na mas mapapabilis ang pag-usad ng paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Dahil dito, pinag-usapan anya ng House ang posibilidad ng pagdaragdag ng isa pang araw na kasalukuyan ay tatlong araw kada linggo na schedule. Ayon kay Representative Barbers, maaari italaga ang araw ng Biyernes bilang panibagong trial day. Naniniwalang dating mambabatas na bagaman madaragdagan ang trabaho, kapwa, ang Senado at ang House, makakatulong ito para sa mas mabilis na pag-usad ng kaso.
3: Dahil nga may mga ganitong cancellations, no, mga dalawang araw na nga na hindi natutuloy itong trial dahil nga sa masamang panahon, eh kung maaari sana dahil gusto nating matapos itong usaping impeachment kagad, eh kung maaari eh baka mapag-isipan naman ng ating mga senator judges na magdagdag ng isang araw. Halimbawa, eh yan yung Friday, no, na kung saan normally devoted yan for committee hearings, no. Pero kung wala pa namang committee hearings, baka sakali, no, na gamitin itong isang araw para karagdagang araw for impeachment trial.
2: Samantala, nais din ng panel na masustain ang momentum at ang interest ng public habang tinatalakay ang Article 1. O ito ho yung artikulong kinapapalooban ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kampante ang dating mambabatas na mas magiging interesting ang mga susunod na araw habang tinatalakay ang issue ukol sa confidential funds dahil sa bulto ng ebidensyang hawak ngayon ng panel. Umaasa rin ang House Prosecution na papaburan ng impeachment court ang ipapanukalan itong ideklara itong si Edward Fajarda bilang hostile witness kapag katuluyan nang ipresenta siya ng panel sa mga susunod na trial day. Ayon kay Barbers, si Fajarda ang isusunod kay Gina Acosta na parehong mga special disbursing officer sa ilalim ng dalawang opisina ni Vice President Sara Duterte.
3: Kahit na siya po ay isang hostile witness, na declared na hostile witness, we were expecting na yung kanyang mga pahayag o magiging salaysay ay may kaibahan o bago doon sa mga na kanyang naipahayag na doon sa Committee on Good Government last 2024, no? Pero nakita natin, na dinig natin na ganun pa rin, no? Ang kanyang sinabi, ang kanyang pahayag ay consistent doon sa una niyang napahayag sa Kongreso. sinabi niya na ang orders came from the Vice President para ibigay no yung nawithdrawng 125 million kay Colonel La Chica. We will also ask the court no to declare Mr. Fajardo as one of the hostile witnesses to be presented by the prosecution. Kasi nga, sabi nga natin, kapag hostile witness, pwede mo kang tanungin ang mga leading questions. Huwag lang misleading. Kasi yun ang pinagbabawal. Pero pwede mo siyang diretsahin. Ito ba ay ginawa mo? Ito ba ay sinabi mo? Ito ba ay sa tingin mo? Ganito, ganito. So pwede mo na siyang dire-diretsahin sa pagtatanong.
2: Bagay pa rin po ang payag ni former Representative Ace Barber's exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa ibang mga usapin pa rin po tayo magkakabombo, ang Akbayan Party List Representative na si Representative Percy Sendanya, seryoso pong ikinukonsidera ang pagsasampa o posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa artist na nagtampo raw po sa kanya sa isang caricature. May report dyan si Bombo Cindy Grida.
4: Inihayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio na seryoso niyang kinukonsidera ang pagsampa ng reklamo laban sa artist na nagtampok sa kanya sa isang caricature. Ayon kay Sendanya, itinuturing niya ang naturang caricature bilang isang tahasang pangungutya at pang-iinsulto sa kanyang kalagayan bilang isang stroke survivor. Binigyang din niya na bagamat sanay na siya sa mga puna bilang isang public officials, nakakalungkot pa rin umano na may mga taong ginagamit ang kapansanan ng iba upang mangutya at manginsulto. Aniya, hindi niya papalampasin ang ganitong insidente upang maipabatid din sa publiko ang mga probisyon ng batas ukol sa proteksyon ng mga may kapansanan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
5: Nalulungkot po ako na ginagamit talaga yung disability na isang tao, yung kanyang kapansanan, para siya kutsain at saka para siya insultuhin. No? So sa dulo po ay nagsabi nga tayo na talagang pakikinggan natin yung advice ng ating mga pakiusap ng mga advocates na kinakailangan talagang ireklamo yung ginawang pang-insultong ito. No? Kasi bawal po yan. Tayo naman po bilang isang government official, sanay tayo magpagbardagulan, sanay tayo na pinupuna madalas, pero hindi po natin mapapalampas yung pagpuna po at pangungutya kapag ang ginagamit na ang kapansanan na disability. Kasi bawal po yan sa Republic Act 7277 or Magna Carta for Disabled Person.
4: Malinaw umano na may naging paglabag ito sa Republic Act 7277 o ang Magna Carta for Disabled Person na mahigpit na nagbabawal sa paggawa ng katatawanan sa kapansanan ng isang tao. Iginit pa ni Sendanya na ang ganitong uri ng pangungutya ay hindi lamang direktang nakakaapekto sa isang individual kundi nagdudulot din ng negatibong epekto sa iba pang may kaparehong sitwasyon sa lipunan. Nananawagan siya sa publiko na huwag gawing katatawanan ng kapansanan ng ibang tao. Aniya, sa bawat panunokso na isinasagawa ay may nasasaktang individual, lalo na ngayong laganap ang gantong uri ng pang-aabuso. Sa sunggan natin muli ang naging pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
5: Sa ngayon po kasi parang nanonormalize sa lipunan natin na gawing katatawanan ang kapansanan. Nakita natin yan sa social media, kahit sa mga TV shows at sa mga pelikula. Pero ang nakakatakot po kasi nakakalimutan ng mga tao habang natatawa sila, may mga tao po silang nasasaktan. Kaya po mahalaga na ipaalala sa ating mga kababayan na sa ilalim po ng Magna Carta for Persons with Disabilities, bawal po na punchline ang kapansanan ng isang tao.
4: Para Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Sports News! Sa ating sports news, pagkakabombo, mahigit isang buwan mula noong natapos ang FIFA World Cup 2026. Naglabas na ho ang FIFA Disciplinary Committee ng desisyon sa naganap nga na kaguluhan sa pagtatapos ng finals match. Sa desisyon ng komite, 6 na player ang pinagmumulta na kinabilangan po ng mga sumusunod. Etong si star Leandro Paredes, siya po ay mula sa Argentina. Pinagmumulta po siya ng $90,000 at hindi makakapaglaro ng 10 magkakasunod na international match. Makikita ho ninyo sa mga screen ho ninyo para po sa mga viewer ng mga pinagmumulta. Kasama rin po dito si Nahuel Muli o Molina na pinagmulta ng 7. Kasama rin si Pablo Gavi, pinagmulta ng 30,000 pesos at isang game ban. at maging si Thiago ring game ban. Maging ang team official na si Roberto Ayala.

0: siya po ay team official, nakakapaglaro ng tatlong game o tatlong international match. Maging si Pablo Martin Paez Gavira, siya po ay pinagmulta naman ng isang game ban. O hindi po siya makakapaglaro ng isang international match. Pinatawan din ng Argentinian Football Association ng multa na nagkakahalaga ng $321,000 dahil ilang beach o paglabag sa kabuuan po ng World Cup Finals laban sa Spain. Ang naturang desisyon ay kasunod pa rin po yan ng disciplinary proceedings na sinagawa ng FIFA matapos ang kontrobersyal na kaguluhan sa huling bahagi po ng finals. At kung ating pong babalikan, kinurunahan nga ang Spain bilang World Cup champion habang silver trophy naman ang nakuha ng dating champion na Argentina. Karagdagan sa ating sports news, magbabalik na sa New York ang Filipina tennis sensation na si Alex Ciala para sa kanyang ikalawang pagsabak sa main draw ng prestigyosong US Open. Kasalukuyang nasa ikadalawampung puesto sa world rankings ang 21 anyos na Pinay, bagay na naglalagay sa kanya sa magandang posisyon upang maging seeded player sa women's singles division ng naturang Grand Slam. Maalala ho na gumawa ng kasaysayan si Alex sa parehong torneo noong nakalipas na taon matapos maging kauna-unahang Pilipino na nanalo ng main draw ng Grand Slam sa pamagitan po ng kanyang panalo noon kay Clara Towson sa opening round. Bukod sa kanyang tagumpay sa professional circuit, naging makasaysayan din ng New York para sa kanya noong 2022 nang magkampiyon siya sa girls singles event matapos talunin si Lucy Havlikova. Yan po isa naganap na finals. Papasok si Yala sa kompetisyon, bitbit ang magandang momentum mula sa kanyang North American swing, kabilang na ang pagkakapanalo sa kanyang kauna-unahang WTA o Women Tennis Association title sa Mubadala DC Open, gayon din ang matagumpay na kampanya sa Canada at Cincinnati. Bukod sa singles event, lalaban din ang Pinay tennis star sa mixed doubles tournament kung saan makakapareha niya ang world number 4 na si Felix Auger Aliassime.
1: Bombo International News.
0: Sa ating balita sa Ibayong Dagat, iginiit ni Iranian President Masoud Pezeshkian na panahon na para wakasan ang ilang buwan na giyera sa Middle East at US. Sa isang pulong, inayag ng Pangulo na mas mabuting tamalakas at may dangal pa. Anya, kinikilala ng buong mundo ang kanilang pagkapanalo at binigyang di ng US ang umatake sa kanilang mga paaralan, mga ospital at mga infrastruktura na paglabag sa umano ng buong mundo. Dinepensahan din ni Pezeshkian ang napagkasunduan ng Memorandum of Understanding kasama ang US noong buwan ng Hunyo na naglalayong wakasan ng giyera at iginiit na hindi ito senyales ng pagkatalo para sa Tehran. Wala niyang nakalagay sa kasunduan na pagpapakita o nagpapakita ng kanilang pagsuko at ang lahat ng commitments ay para lamang sa kanilang panig. Ginawa ng Iranian President ng pahayag matapos nasabihin ni Supreme Leader Mujtaba Khamenei na inaprubahan niya ang kasunduan para waksan ng giyera sa kabila ng magkakaibang panig. Samantala, karagdagan pa rin sa ating balita sa Bayong Dagat, tumaas muli ang presyo ng crude oil futures sa Estados Unidos at pandaigdigang merkado bunsod yan ng banta ni US President Donald Trump na magpataw ng parusa sa mga bansang nagipagkalakalan sa bansang Iran. Nagtapos nga ang Brent crude future sa 90 bariles habang umakyat naman sa $87.06 kada bariles ang US West Texas Intermediate. Naitala naman ng dalawang benchmark ang kanilang pinakamataas na presyo ngayong linggo mula noong Hulyo dahil yan sa patuloy na pagbawas ng produksyon ng mga pangunahing bansa na nagluluwas ng langis. Nagbabala naman ang pamalaan ng Iran na magiging matindi ang kanilang tugon laban sa pinangakong pinakamabigat na financial penalties laban huyan sa US. Ayon sa mga eksperto, natiling mababa sa normal ang bilang ng mga barkong dumaraan sa may Strait of Hormuz dahil yan sa tensyon at umiiral na blockade ng militar ng Estados Unidos. Samantala, lalo pang nadagdagan ang pangamba sa pandaigdigang supply ng langis matapos ang targetin kamakailan ng militar ng Ukraine ang isang oil refinery sa Russia. Oras natin, meron na lamang ko tayong 15 minutes bago sumapit magkakabumbwag alas 7 ho ng gabi. Karagdagan sa ating mga balita, ang clearing operation sa May Tenco Street, Barangay 106 at 107 dyan sa May Pasay City, nagpapatuloy pa rin mga kamubo o kasunod dyan ng sunog na sumiklab kahapon. May update dyan si Bumbog Kim De Guzman.
2: Nagpapatuloy pa rin ang clearing operations dito sa Tenco Street, Barangay 106 at 107 Pasay City dahil sa sumiklab na sunog.

0: June, August 21, 2026. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, sa ilang residente na naapektuhan ng insidente, naiwang tangke ang pinagmulan ng sunog. Alauna ng hapon nang magsimula ang sunog na umabot pa sa second alarm habang naapula naman ito bandang alas 4 ng hapon. Inabutan naman ng Bombo Radio Philippines ang karamihan sa mga apektadong residente ng barangay 106 at 107 na naglilinis at naghahanap ng mga gamit na pwedeng mapakinabangan o maibenta.
1: Ano po ang mga naisalba po natin?
2: Isalba? Muna kami isalba. Ilan ang gamit namin sa katawan? Lanay pa.
0: Umabot naman sa 200 na kabahayan ang apektado, kung saan 297 na individual ang kasalukuyang nananatili sa Padre Zamora Elementary School. Apat naman ang naitalang nasugatan, habang apat ang nasawi. Ikinuwento naman ng ilang residente kung paano sila nakaligtas sa sunog.
3: Ako po nagpapasalamat dahil kahit paano po nakaligtas po ako. Dahil marami po tumulong sa akin sa kapitbahay namin, pinadaan po ako sa exit. So, bali yung apo ko po, muntik na rin mano, hinagip din po ng aking kumare si Christian. Kaya ako po ay malaking pasasalamat ko talaga kay God at lalo na po sa bahay ko, muntik-muntik na rin po masunog, pero naagapan po ng bumbero.
0: Nagbigay naman ng ilang paalala ang kapitan ng barangay matapos ang pangyayari.
4: Sabagay, wala namang may gusto nitong nangyaring ito eh. Kaya lang talagang aksidente to, pero mas maganda pa rin yung nag-iingat tayo. Katulad ng yung gasol, dapat palaging nakasarado kung hindi naman ginagamit. Mga charger, huwag pabayaang nakasaksak. Mga appliances, kasi iyan po minyan, kadalasan iyan ang kukos ng sunog.
0: Ayon naman sa pamunuan ng Padre Elementary School, magpapatuloy pa rin ang klase at sisiguraduhin hindi maaapektuhan ang school operation. Sa ngayon, nananatili pa rin ang ilang mga residente sa evacuation center matapos ang insidente. At yan na muna ang latest update mula rito sa Pasay City, nag-uulat Bombo Kim De Guzman. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
5: Meron na lamang ho tayong 11 minuto bago sumapit magkakabombo ang alas 7 ho ng gabi. Ibablock ng telecommunication companies ang mahigit sa 100 website na nadiskobrang nagpapalabas ng videos ng school shooting at iba pang mga extreme violence. Kasunod dyan ang kamakailang insidente ng pamaril dyan sa may Zamboanga City. Kabilang din sa harangin ang wireless arm ng network, kaya hindi na ma-access pa ng mga subscriber ng telco ang mga website na natukoy na sangkot sa ganitong aktibidad. Ayon sa isang opisyal ng telecompany, nagpasya silang ipagbawal ang ganitong mga uri ng site sa oras na madiskobre ang mga ito at ibang hindi, at upang hindi na ho maging kasangkapan ang kanilang mga network bilang channel para sa content na nagpapakita ng mga karahasan at naglalagay sa komunidad, lalo na ng mga bata sa ilalim ng panganib. Ipinagpapatuloy naman anya nila ang pagtukoy at pag-block sa mga kahalintulad ng website sa pamamagitan niya ng kanilang sariling monitoring at koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno, sa child protection organizations at mga magulang. Samantala, patuloy naman ang pagbuga ng Bulkan Canlaon ng makapal na buo ngayon pong araw ng Sabado. Base sa time-lapse camera footage na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naobserbahan ang paglalabas ng bulkan ng makapal na buo na umaabot ng hanggang sa 150 metro ang taas sa ibabaw ng Summit Crater bago mapadpad sa timog silangang direksyon dahil yan sa malalakas na mga paghangin. Nauna nang iniulat ng ahensya na mula alas 12 ng madaling araw kahapon hanggang alas 12 ho ng umaga kanina ay 8 volcanic earthquakes ang naitala sa naturang bulkan. Sa kabila nito ay sinabi naman ng ahensya na nananatili sa alert level 2 ang naturang bulkan. Nangangahulugan na nasa moderate level of volcanic unrest ito. Ipinapahiwatig nito na may mataas na posibilidad na may umusbong o gumagalaw ng magma sa ilalim po ng maaring magdulot na ng pagsabog kinalaunan. Kaugnay pa rin po nito ay pinapalalahanan naman ng publiko na mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometro o yung tinatawag na 4 kilometer permanent danger zone. Hindi rin pinapayagan ang pagpapalipadang ng mga aircraft malapit sa tuktok ng bulkan at kailangang maging alerto ang mga nakatira malapit sa bulkan para yan sa posibleng pagtaas ng alerto. Panghuli sa ating mga balita bago tayo dumako sa ating mga balita sa probinsya, inirerekomenda ni Presidential Advisor on Cordillera Affairs, Assistant Secretary Antonio Tabasco.

0: Singapura ang pagpasok sa tunneling method sa paggawa ng mga lansangan o kalsada sa Pilipinas. Ito'y dahil na rin sa maraming mga kalamidad na kadalasang nangyayari sa bansa tulad yan ng mga bagyo at mga pagbaha kung saan maraming mga kalsada ang inaabot ng tubig baha, gumuguho o nababagsakan ng mga malalaking punong kahoy at iba pang istruktura. Ayon kay Undersecretary Tabora, panahon na para ikonsidera ang unang pamahalaan o pasukin ang paggamit ng tunneling method sa paggawa ng mga daan, lalo na sa mga bulubunduking rehiyon. Naniniwalang opisyal na magiging malaking ginhawa ito sa mga lugar na prone sa rain-induced landslide dahil yan sa mas kakaunting maintenance na ang kakailanganin sa mga tunnel. Ginagamit anya ng ibang bansa tulad ng Japan at maging ng South Korea ang naturang sistema at maaari daw itong tularan ng Philippine government kung sakasakali. Samantala, mayroon anyang sapat na kakayahan at mayroon ding sapat na teknolohiya ang gobyerno ng Pilipinas para isagawa ang naturang sistema habang maaari din anyang humiling ang Philippine government ng karagdagang kaalaman o karagdagang teknolohiya mula sa ibang mga bansa na gumagamit na sa naturang teknolohiya o sistema. Oras natin, meron na lamang tayong 7 minutes bago po sumapit mga kabombo ang 7 ho ng gabi. Sa balitang tinutukan ho ng ating provincial station, progresibong grupo ay meron pong panawagan na mas palawakin pa yung sports development program para ho yan sa mga kabataan. Kasunod pa rin po yan ng mga serye ng karahasan na nangyari dito sa ating bansa na iniuugnay sa mga kabataan. May update dyan ng Bombo Radyo Rojas.
1: Nanawagan ang grupong taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado ng Turk Alliance o Tama Na sa pamahalaan ng mas palawakin ang Sports Development Program para sa mga kabataan bilang paraan upang maalayo sila sa mga hindi tamang gawain. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Mr. David San Juan, convener ng Tama Na, sinabi mahalagang magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga kabataan na makilahok sa iba't ibang aktibidad sa palakasan upang mapakinabangan nila ang kanilang oras at talento. Ayon kay San Juan, kung may sapat na sports program sa mga komunidad, maaaring mailhis ang atensyon ng mga kabataan sa mga aktibidad na maaaring makapagdulot sa kanila ng problema, lalo na ang mga pag-engage sa mga hindi tamang gawain. Umaasa ang grupo na pag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapalawak ng mga naturang programa at bibigay ng mas maraming pasilidad, pagsasanay at oportunidad sa mga kabataan nais makilahok sa sports. Iginiit pa nito na bukod sa pagpapaunlad ng talento at disiplina, makatutulong ang sports development programs sa paghubog sa mga kabataan upang maging aktibong bahagi ng komunidad at magkaroon ng mas positibong direksyon sa buhay.
2: Sports development program para sa mga kabataan, di ba? So dapat palakasin ito ulit ng gobyerno, bigyan ng pondo yung mga sports training center per barangay, per bayan, per city para makaiwas sa masamang impluensya ng ating mga kabataan para sa halip na ang isipin ay pananakit, pambubuli, ay isipin yung produktibong paggamit ng kanilang enerhiya.
1: Iyan ang ulat mo narito sa Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Paul Aguirre. And this is a Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
3: Bombo International News.
0: Sa ating international news, isa pang individual ang patay habang tatlo po ang naiulat na sugatan sa panibagong sword attack dyan sa may bahagi ng Sweden. Nagkala po ang pag-atake noong Biyernes unang hapon sa isang high school sa Central Town, oras po sa Sweden. Ayon sa mga otoridad, isang 18 anyos na lalaki ang bigla na lamang nagsagawa ng sword attack. Napagalaman na pumasok ang suspect sa loob po ng paralan, suot ang isang helmet, dala ang espada na ginamit sa pag-atake. Samantala, ayon naman sa ilang mga report, ang 18 anyos na attacker ay dati pong estudyante ng Benelli High School. Ilang mga eskwelahan at kalapit na gusali naman ang sumailalim po sa initial lockdown matapos magkaroon nga ng massive emergency response ang kapulisan. Kasunod po nito, patuloy pa rin inaalam kung ano ang motibo ng sword attacker sa likod pa rin ng kanyang ginawang krimen.
3: Bombo Sports News.
0: Sa ating sports news, magkakabo para ho sa mga NBA fans. Pumirma na ho ng kanyang kontrata ang six-time National Basketball Association o NBA All-Star player na si DeMar DeRozan. At yan po ay isang taon, hawak ang $3.9 million na kontrata, isa hong veteran minimum contract Kasama yan ang Denver Nuggets. Ang 37-anyos na guard o mid-range guard, mga kabumbo, ay pinili ito hong Denver Nuggets para ho sa kanyang championship o yung posibilidad na magkaroon ng championship. Ngayon ay sa kabila ng ilan pang mga team na kanyang pinagpilian, ang Milwaukee Bucks at iba pang mga bigating team. Dati hong naglaro si na season.
3: A Foreign Exchange Update is brought to you by...
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, magkakabumbo, araw tayo ng Sabado. Pero ang ating piling itong nakalipas na araw ng Huwebes, ang huling araw po ng trading, ngayon pong linggong ito. Ang isang US dollar sa ngayon, magkakabumbo, katumbas na po ito ngayon ng 61 pesos and 67 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, yan po'y katumbas na ng 7 pesos and 89 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman, katumbas ng 48 pesos and 68 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas po ng 16 pesos and 48 centavos. At ang isang Euro, katumbas na po ito ng 72 pesos and 24 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po kayo naroroon. Pwede-pwede po yung tunghayan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Mindanao, meron po tayong Bombo Radio Davao at Star FM Davao dyan sa may Region 11 o Davao Region. Pwede-pwede po ninyong sundan. At meron din po tayong Bombo Radio Cagayan de Oro para sa mga kababayan po natin dyan sa may siyudad ng Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan. At dyan po sa may probinsya ng Sarangani o sa may Sarangani Province, pwede po rin yung sundan ng Bombo Radio General Santos. Para naman sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Dyan sa may bahagi naman ng probinsya ng Bukidnon, mga kabumbo, nariyan po ang Bombo Radio Malaybalay. Sa may Zamboanga Peninsula, nariyan po ang Star FM Zamboanga. At dyan sa may siyudad po ng Dipolog, nariyan po ang Star FM Cotabato or Star FM Dipolog. At dyan sa may bahagi po ng Cotabato area, nariyan ang Star FM Cotabato. Muli mga kabombo Caster Nation, sama-sama po tayong manalangin sa pamagitan po ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
4: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kalipunan ng ating balitaan. At abangan po muli ang ating susunod na edisyon ng Bombo Network News. Yan po yung Bombo Network News Morning Edition sa araw ho ng Lunes, Agosto 24, mga kabombo. Magsisimula po yan alas 7 ho ng umaga hanggang alas 8 ho ng umaga. At para po yan sa mas marami mga balita, mas updated na mga balita at mga impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
5: Like mo! Share mo!
6: Basta Radio! Bombo!
3: Star FM,
7: the best music station across the nation.
8: Kwelang-kwela ng mga DJs.
7: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
9: Star FM, across the nation.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM.

0: napakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM. It's all for you.
8: Star FM.
9: Sa palengke, may swerte.
10: May swerte? Sa palengke?
9: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
11: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
9: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
11: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: It's time to fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
15: It's always a party at
16: Bet88. Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

0: Ivon Averna.
1: Kiss up mata. Irawi ni mula kay River, mula sa River Maya. O ano-ano pa bang mga bagay bukod sa kanya? Parang ang bilis. Sa isang kisap mata, wala na. Parang pera, no? O kaya, yung pagkain mo, bigla, ubos na kaagad. Ganun talaga, it's either pera lang yan. Anyway, Kastradation, happy weekend po. Happy Saturday sa mga Kastradation natin. Umambun kanina, ha? Buti ambon-ambon lang. Ito na, nagbalik na ulit ang araw. Kamusta naman? Namiss mo ba ang sikat ng araw? O ikaw yung tipo na parang namimiss mo ang ulan? Kasi sabi mo lang, init na pala. Okay lang yan. Kasi ang buhay ng araw ay parang weather. Weather lang. Minsan ulan, dito mo marirealize na natatapos din ang ulan. Pero yung epekto ng ulan, hindi mabilis mawala.

0: Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
1: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: 102.7
6: Basta!

sige. Sige lang lang sige. Yan ang waiting mula pa sa 6, Cycle Mind. Oras natin, 37 star minutes, makalipas sa alas 7 ng gabi. 7:37, Nation Natsien. Mga nakapaglaban na. Tipong hindi na nangangamoy ang mga damit dahil may araw na. Pero kasertation, magdala-dala ka pa rin ng payong because you never know. Alam mo naman, ang Pilipinas, diba? Minsan yung ano natin, parang napaka-moody ng panahon. Hindi lang pala siya ang moody, pati rin pala ang panahon, ano? Hindi lang pala boss mo yung moody. Ang weather-weather. Karingal II sa vocals, si Ryan Rai Sarmiento sa vocals, si Roberto Bob Can isa sa backing vocals, Herbert Hurd, and of course, ang kanilang mainstream exposure noong early 2000. So hello sa mga fans ng Six Cycle Mind. No! And also, sila ay naging prominent sa kanilang Tunog Kalye Era. Ah, ganun. Tunog Kalye pala tawag doon. Parang hindi naman. Charota. So, ano siya? Yung makamasa din. Talagang kapag may gathering kayo ng mga

0: throw up a peeps mo. Tapos medyo broken hearted yung isa. Sige! Kantahin nyo yan. Basta yung isa may gitara. Tapos, onting strumming-strumming lang. Ayan na, lumabas na ang kanta ng Six Cycle Mind. So, Kasri Nation, ang kanilang mga sikat na awitin. Ang dami eh. Alam mo naman, no? Ano ba dito? Mamimili na lang ako. Anong gusto ko? Yeah, of course, ito ang awiting Sige. Mula po yan sa kanilang album na Permission to Shine. Ang kasalanan, aaminin, at biglaan, sandalan, upside down, at alapaap. Ano pa ba? Kung meron ka pang alam mo dyan, i-chat mo ko. Wow. Chat mo na lang ako, ha? Iba rin naman talaga. Isa sa mga makakasama mo nung ikaw ay nagsisimula sa OPM. Yung mga, yung tipong ano, lagi ka nakikinig ng Justin Bieber. Tapos bigla mo narinig, ayan, yung awitin ng Six Cycle Mind. Tapos tuloy-tuloy ka na. Nag-ano ka na, naglipat ka na sa OPM. Kasi Nation, isa ka ba dun? Yung tipong dati sabi mo, ayoko makinig ng mga original Pinoy music kasi ang babadoy. Pero nako, nakarinig ka ng isa, biglang nagtuloy-tuloy ka na. So, doon mo na-realize, ang saya pala maging Pinoy kasi ang gagaling. Kaya, Mr. Red Time, kaway-kaway, sa mga Kasri Nation natin na sinasama tayo, saan man sila, ka-tune in, no, buong araw. Baka mag-overheat ang iyong radyo, ha? Pero tingnan, ako po yung kasama, yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna, Ingzik, dito lamang yan. So, all for you, like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: It's time
1: to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ako po si Bibiano Carpon Jr. mula sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 noong ika-15 ng August 2026 para sa week number 6. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa dagdag panggastos at pambayad na din po sa ibang mga utang. More power and God bless po. Salamat sa lahat ng sponsor, lalong-lalo na sa aking entry na San Miguel Pelpelsin. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo, basta Radio Bombo.

0: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.

102.7 Star FM Manila. Tayo po ay naka-live sa Facebook page natin. And let's go. Let's go! Of course, Kisray Nation. Tayo po ay magkakasama muli isang gabi, isang puyatan. Pagbigyan mo ng yung sweetie sweetie girl, Yvonne Adzarna. Kasi minsan lang naman, bisibisihan ang auntie mo. Ay nako, oras natin, 35 star minutes, makalibas na alas gis ng gabi. 10:35 in the evening at the Philippine Standard Time. Binabati ko po ang mga watchers natin, ang mga viewers natin, ang mga listeners natin, even yung mga silent listener. No, yung mga talagang nakasuporta. At kung sakali man, ikaw ay kakarating mo lang. No? Hindi po na pa-scroll ka tapos, hala, sino yan? And welcome, welcome po sa ating impilan. And also sa ating Facebook Live, again, sa ating Facebook page na 102.7 Star from Manila. Ako muna ang makakasama mo tonight dahil busy pa ang ating ating pambansang maninisid. Kasi alam mo naman, bumagyo nung nakaraan eh. Kailangan pa niyang tulungan muna. Ganyan. Kasi magaling siyang lumangoy. Okay. Alright, Kisray Nation. Comment mo na ang iyong sagot. Dahil mainit-init ang ating usapan tonight. No? Usapang babaero. Usapang madaming kaibigan. Usapang Mr. Suave. Di ba? Sabi ni ngayong gumanap na Mr. Suave, sabi niya ako si Mr. Suave. Gustong-gusto daw siya ng mga babae. Totoo ba 'yan? Pero kasi Nation, ikaw ba nakaranas ka na yung meron kang nahuli? Kinukutuban ka na that time, pero wala ka pang proof, wala ka pang solid evidence. Kaya parang hindi mo pa rin pinapaniwalaan yung sinasabi ng mga tao sa'yo. Hindi mo pa rin pinapaniwalaan yung sinasabi mo o sinasabi ng sarili mo sa'yo. Pero nahuli mo on act. Kaya naman, may nakita kang mga text message. Mga chat-chat. Kasi Nation, ating katanungan na for tonight. Ano ang paboritong excuse ng mga babaero kapag nahuhuli? Kaya na nga ni. Ano ang paboritong excuse ng mga babaero kapag nahuhuli? Ay, hindi, katrabaho ko lang yan. Ay, hindi, may utang kasi sa akin yan. Yara. No. Ay, hindi, kaibigan ko lang yan. Yan, number one. Best friend. Kababata. Ay, ano ko lang yan, nakilala ko, tapos tinulungan ko, kaya meron akong contact sa kanya. Meron kasi akong kailangang ipasuyo, kaya, ay, nako. Sa mga malulupit, sa mga professional, no? Ano ang paboritong excuse sa tingin mo ng mga babaero kapag sila ang nahuhuli? No, nahuhuli! I-comment mo na yan dito mismo sa ating live para masaya. Para masaya! Tapos, mag-react ka na rin dyan, ha? Ng heart react, o kaya naman wow, o kaya naman sad, kung malungkot ka ngayon. Kasamahan kita, Kasray Nation. Ito na! Masahin natin ang mga uno pong sumagot, ating mga first honor. Ayan. Sabi ni Kuya, nako, huwag ka mag-alala dun sa kanya. Kaibigan ko lang yun. O, di ba? Kaibigan lang. Kaibigan mo lang ako. Aray. Bukod sa friendship, ano pa ba? Ito naman, sunod na sagot. Gumagawa ka naman ng kwento kahit hindi naman totoo. Oo nga, no? Tapos yung iba, parang ang gagawin, ikaw pa yung mali. Kasi nalaman mo. Kumbaga sasabihin na, lahat na lang sa'yo issue. Ay! Yung mga napapanood ko eh. Ano ba? Hindi ka ba? Lahat na lang, napaka-OA mo. Gumagawa ka na naman ng kwento kahit hindi naman totoo. Oy, nako, parang hugot na hugot, no? Maiba lang ng sagot, di ba? Bukod, kasi baka sabihin, kapag sinabi ko na magkaibigan lang, baka mahuli eh. Baka mas lalong magduda. O, ito naman ang sunod. Sabi niya, naku,
Nakasabay ko lang yun. Hindi ko yun kilala. Darla, hindi ko yun kilala. Ano ba? Lagot, hindi kilala. Pero ang pangalan sa contact is Honey Bunch. Diba? O kaya si Babe 2. Babe 3. Ganyan. Para hindi na siya nalilito, may numbering. May code name. Ito naman ang sunod. Natukso lang, agoy! Sorry, natukso lang ako. At least ano naman, eto, medyo umaamin-amin na, ganyan. Yung mga hindi na niya dinideny, talagang natukso ako eh. At ang sunod naman, sabi, caught just by chance. Oh, in English pa talaga ni Gasco, oh. It's caught by just by chance, okay? Hindi to planado. Talagang nag-click eh. No, nag-click kami. Pasensya na. Ito naman ang sunod, sabi niya, baka hindi ako yun. Oy! Ito mga okay din to ha, medyo may chance na makaligtas. Lalo na kapag sinabi sa'yo ng jowa mo, kaya ng asawa mo, saan ka nang galing? Bakit nakita kita may kasama kang babae? Baka hindi ako yun, di ba? Baka guni-guni mo lang yun. O ito sunod, sabi niya, para sa akin, it's wrong send. Para sa akin, ikaw DJ Yvonne, ikaw ang gusto ko maging jowa. Ala! Ayan, God bless and more power. Ang bilis eh, no? Nag-jump ng comment. Thank you, ha? Oo na, thank you so much. Ating ano yan, very supporter. Ito naman ang sunod, sabi, kapag nahuhuli ang mga babaero, ang paborito nilang excuse ay sabihin, nagkamali lang ako. Kahit sinasadya nila. Lasing lang ako, kaya nangyari. Para nga ibaling sa alak ang sisi. Lahat ng excuse nila, umiikot lang sa tatlo. It's either minamaliit nila yung ginawa, sinisisi nila yung iba, tapos nangangako na mababago para hindi sila iwan. Alam mo na ha? alam! Pero alam mo, ang hindi ko rin alam kung bakit yung mga nag-cheat, natatakot sila, na iwanan sila. In real life, ikaw yung unang nang iwan dahil sa ginawa mo. Pero natatakot kang iwanan ng partner mo kahit nag-cheat ka. Di ba? Ano kayang thought process ng isang babaero? Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening, DJ Von and Blooms. Reaction ni GF kapag nahuli si BF na may kachat na iba. Oh, angry react talaga, babe. Angry emoticon. Nahuli. Na corner ng hiniram yung CP ni BF. Ha, ha, ha. Dami kong tawa. Sabi ni BF, kapatid ko lang yon. Huwag ka nga. Hello? Hello, kapatid? No, pero only child. Bigla ka nagkaroon ng kapatid. Buti pa sana kung pinsan para medyo malayong relative, no? Daming tawa. Ilan ang tawa mo? Hirap talaga eh kapag nahuhuli. Ganyan, kapag kayo'y nang-cheat-cheat, nagpapahiram-hiram kayo ng phone, ako po. Sunod, ito naman. Sa akin, wala daw signal ang phone sa chat. Nagbabayad naman daw sila. Yun pala, umuwi yung jowa. Yun pala, umuwi yung jowa na OFW. Totoo ba to? Nangyari ba ito sa'yo, madam? So, kumbaga, magka-chat mo or wala daw signal yung phone sa chat. So, let's say, walang data. Nagbabayad naman daw sila. Yun pala, umuwi yung jowa na OFW. Kaya pala, hindi ka na pinansin, hindi na nag-reply kasi dumating na yung LDR niya. Meron pala siyang ka-OFW. Kaya pala, naku po. O, ito naman ang sunod. Sabi niya, hindi ko yun bago. Nagpatulong lang yun sa akin magpabuhat. Ay, panood ko na yan eh. Hindi ko yun bago. Nagpatulong lang yun sa akin magpabuhat. Magpabuhat ang mga gamit niya kasi hindi niya daw mabuhat. Yun lang yun. Ano ka ba? Huwag ka magselos. True to life yarn, di ba? Yung after sabihin to ng isang babaero,
Ganito yun eh. Ganito yung mga linya, di ba? Napapanood natin. Tapos, yayakap. Ganun. Yung parang magpapabebe. Maglalambing. Huwag ka na magselos. Yuck! Excuse me. Ano naman? Sunod, sabi niya. Ganito kasi yun. Oh, yan ang linyahan nila. Aminado ako. Wow. Aminado ako sa ganyan. Kasi, dati, daw, aminado ako sa ganyan dati. Pero na-realize ko naman, makakarma ako kung palagi ako nakikipaglaro. Wow! Kumbaga may turning point ang kuya natin. Na-realize mo na baka makarma ka kapag lagi ka naglalaro ng feelings ng isang babae. Buti naman, nagising ka sa tama. Ayan. Tamang realization yan. O, sunod. Sabi niya, good PM po sa maganda namin DJ Yvonne para po sa akin eh, hindi niya kilala. Baka kay kumpare, ganon. Ah, okay. Kunwari, ayan, na-receive yung text. Sino to? Sino to si Angelica? Sino si Angelica? Ano yan? Hindi ko kilala. Baka kay kumpare yan. Kasi nakitext yung nakaraan sa akin. Baka kay kumpare. Uy! Pwede rin. Medyo... feeling ko makakaligtas ka kapag yun yung gagamitin mo. Ay nako, ito naman ang sunod. Sabi niya, good PM. Yvonne, ang paborito ng excuse ng mga babaero ay wala yun. Client lang yun. Nagpapirma lang ng plano at nagpa-design. Oh, yan yung payo ng kaibigan ko na kapampangan sa akin. Talagang hinighlight mo na pampanggen yun, no? Na talagang may code ba? Ganyan ba ang mga kapampangan, ha? Ganun ba yung mga paboritong dahilan? Kapag, ano, kapag taga Pampanga, ganun. Pag sa Manila, paano kaya, no? Dami kasing pwede gamitin. Baka yung iba nag-AI, no? Nahuli ako ng misis ko. Anong pwedeng idahilan? Ito naman, hindi natin natin mga live viewers. Shoutout Stephanie! San Felix, third birthday, DJ Evon. Thank you so much. Happy birthday! Hi, DJ ko. Ganda gabi. Na-miss kita. Thank you po. Kailan ba ako nawala? Nung Friday lang naman. Ayoko, so parang 2 days kasi nag-day off. Wala nga ni DJ ko. Pinsan ko lang yun, babe. Oh, di ba? Naging mapagmahal ka na bigla sa relative, di ba? Wala yun, hindi yun totoo. Classmate ko yun. Kabatch ko lang yun. Ay, good evening, DJ Von. Pag nahuli ako, sabi ko, kaibigan ko lang yun. Hindi kita lolokohin. Siya yung niloloko. Diba? Parang Uno card. Uno reverse. Nag-Uno reverse lang talaga yung inyong mga excuse o mga dahilan. Hi! Shoutout natin, no? Yung mga tropa nating babaero. Hindi na nakontento sa dalawa. Ay, sa isa pala. Gusto lagi apat. Pang-umaga, lunch, merienda, evening. Para may pang-evening star sweep pa siya. Tuloy-tuloy hanggang 12 a.m. Okay. Thank you so much. Lahat mo na mga nag-watch-watch tonight. Ako kung ikaw meron ka pang sa tingin mo, ito yung paboritong excuse o kaya rason ng mga babaero kapag nakahuli sila. I-comment po lang. Dito po yan sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Samantala, thank you so much pala sa lahat po ng mga pumunta sa ating palengke activation kanina. TYSM, last palengke na po yun. Yung 7th activation. So, Sir Nation, alam mo na kung anong susunod, grand draw na. Kaya kung sa tingin mo, may mga entries ka pa dyan o kaya gusto mong sumali, girl, ito na yung chance mo, damihan mo na yung entries kasi mag-grand draw na tayo. Abangan mo, sabi ni Kuya, ako po, sisigaw ako, tapos magtatanong ako kung sino siya or sino ako, ba't ako nandito, wala akong maalala. Nagka-amnesia siya bigla. DJ Yvonne, bakit po yan yung tanong mo? Wala lang. Uy, wala lang, ano ka ba? Kasi feeling ko, baka maraming makarelate. Char!
baka maraming makarelate. Hello DJ, hello, how are you? Uy, kapag nakakaramdam ka, limbawa, na parang pinagtataksilan ka, pwede, baka pwedeng ikaw na yung lumayo. Lumubay. Tama ba yung term, lumubay? Lubayan mo ako! Hindi kita kailangan, hindi kita gusto. Lubayan mo kami ng pamilya mo! Diba? Ibang usapan na rin kasi Kasray Nation kapag kasal kayong dalawa. Kasi kapag kasal kayo, nanumpa kayo sa Diyos. Yun yung pinangkaiba talaga. Pero pagdating naman, halimbawa, sa mag-boyfriend, girlfriend, valid pa rin yun. Yung sakit na naramdaman mo dahil nalaman mo may iba pala. Ganito pala yung ginagawa niya behind your back. Nakakadulot pa rin yun ng trauma. May effect pa rin yun. Pero Kasray Nation, ang isipin mo is buti na lang nalaman mo, no? Bago pa humantong sa mas malala, bago pa kayo ikasal o kaya magkaroon ng anak. Kaso nga lang yung iba, may anak na, saka pa nangyari, saka pa nahuli, yun lang. Yun lang yung mahirap. Pero kasi initial, no, there's always hope. Siguro, yung mga babaero, may hope pa rin naman yan sila na magbago. Lahat naman ng tao kasi may chance magbago, no. Yun yung grace ni Lord. Kaya, kung may kakilala ka, yun yung tropa mo. Alam mo, babaero, ipagdasal mo yan. Tulad nga ng comment kanina, no, nagbago siya kasi natatakot siya, baka daw makarma siya. Baka daw siya, basta may mangyari sa kanya. Kaya ikaw, kailan ka matatakot? Ako po, sa mga, kumakanta ng It Wasn't Me by Shaggy. Yun nga, inaisip ko rin kanina yun. Kung alam mo yung kanta ngayon, Kasray Nation, di ba? Maganda yun. LSS, pero ganun din. Parang babaero din. Ganun. hindi ko yun. Okay, nabasa natin ito kanina. Thank you so much! Yan sa lahat po. Have a good night's sleep. Magpahinga ka. Buti na lang. Sunday bukas. May weekend pa. Makakatulog ka pa ng mahaba. Makakagala ka pa. Makakapagpahinga ka pa. Kaya naman, tayo po ay magbabalik tugtugan na agad. Ako po yung kasama yung sweetie girl, Yvonne at Sarna. Dito lamang yan. So, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: German, bolero.
1: Like more, share more.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 29 star minutes. Makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:29 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ang inyong napakinggan, awitin, ay mula po kay Matt Monroe, It's For Mama. Yun, uy. Good morning, mother! Sa mga mother natin dyan, good morning. And of course, sa mga father, sa mga sister, brother, at cute lang. Kung ano man tawag sa iyo, eh, basta cute ka this morning, edi good morning sa iyo. And of course, isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagkaagandahan, nagagapuan, at super duper sa cute lang talaga naman. Noon na mga ka-star nation natin all over the world. And of course, ako po muna ang inyong mga kasama sa umagang ito. Now, it's my pleasure, don't you worry. I love this program. I love every Sunday. Naku, gusto ko lahat ng mga programa tuwing Sunday. It's an honor to be with you right now. Dito po sa ating programang All Star Sunday. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Mabulabulain kayo hanggang alas, hanggang anong oras ba ito? 7 to 8, 8 to 9, and 8 to 9, and hanggang alas 8 ng umaga. Ano, diba sabi ko sa inyo eh. Alright, let's go back to more of the music para mas maging okay and alright kayo this morning. Yeah, so kung ano man ang mga manggaganapa ngayong Sunday, make sure na may guidance yan from God. So may prayers dapat. And of course, kailangan chill ka lang this Sunday. Alright! Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: The Philippines number one, Star FM.
7: On 102.7, Star FM. You're with German Bolero.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iPharma Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez, Rizal.
8: Great songs, great memories on all

0: Noong unang mga panahon, meron na rin palang mga sad boy. Awiting a Lonely Boy, mula po yan kay Paul Anka. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes, makalipas ang alas 5 ng umaga. Madaling araw. 5:28 in the morning. Early morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ay nako naman. Isipin mo to. Probinsya, malamig, umaga. Tapos meron kang kape at pandesal. Diba napakasarap? Alam mo, yan yung mga ganyan mga moment, no? Yan mga ganyan pagkakataon. Yan yung magsasabi talaga sa atin na ang sarap mabuhay. Diba? Oy, pero alam nyo ba na ang pandesal, nagsimula pa yan noong 16th century, no, sa Philippines, sa Pilipinas, noong Spanish colonization. Yan po ay nagsimula sa pandesuelo or yung tinatawag na floor bread. Isa po yung syempre matigas na parang crusty. Oy, di ba parang manguya-nguya. Diba? Parang crusty talaga yung term eh. Diba? Na Spanish style na bread po yan. Na syempre usually dati, yan po ay binibake. No? Gamit yung mga wood fire oven. Diba? Na pagkalaki-laki. Diba? Mga kumbento ni Sarah. Kasama niya si Lottie. Diba? Ang ibig sabihin kasi niyan ay bread of salt, no? Yung tinatawag na pandesal, no? Sa Spanish. Syempre, ang recipe niya talaga ay naging soft and sweet, no? Dahil sa may touch na siya ng American wheat at local taste noong 1900. So dapat medyo salty yung lasa niyan pero naging medyo naging matamis-tamis na ganyan at soft na dahil nga sa impluwensya naman ng mga Amerikano. Diba? From Spanish to American. Diba? Hanggang sa kung ano na yung pandesal sa ating itong mga early ito ng mga 2026 yung. Diba? Para sa'yo, ano ba yung masarap kasama ang pandesal? Siyempre, kapag kasama mo yung mahal mo sa buhay. Ay, grabe. Kung wala kang kasama ngayon, mahal mo naman sa buhay yung sarili mo. So, maganda na yun. Perfect na yan. Diba? Samahan mo na lang ng masarap na kape. Yung kape na Amerikano ba tawag doon? Or yung black coffee lang talaga. Coffee. yung puro lang, no? Hindi yung may creamer. Yun yung masarap eh. Diba yung puro na black coffee? Yan naman, good morning sa iyo. At kumain ka na, ha? Huwag kang magpapatumpik-tumpik. Wow, parang promo. Diba? At good morning nga sa iyo. At syempre, marami pa tayong mga pagkakataon. Marami pa tayong mga pag-uusapan this early morning. You are with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Bobla-bulain kayo hanggang alas 8 ng umaga dito po sa programang All Star Sunday. Kaya naman, tayo po'y magbabalik tugtugan na. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. 32 Star Minutes past the hour of 5 and

0: Glockner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ako po si Fee Baladya ng 324 Duhat Street, Caimito, Pasig City. Isa sa 10 na maswerteng nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack na may isang timba ng Urukan, 1 piece Kumeya, 30 Palabok, 1 box ng MX 3 Coffee, 2 cans of Gold Cup, sardines sa week number 7 Palengke. Activation na mas swerte sa Palengke 2026 ng August 22, 2026 sa Choice Market Ortiga sa Pasig City. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang papremyo. Kaya punta na rin sa mga susunod pa nilang dedayoing Palengke. Thank you po Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsors natin sa papromo na ito. It's all for you. Like mo, share mo!
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: The Philippines number one Star FM.
2: You're with German Bolero.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Great songs, great memories. On All Star.

Kung inaanto ka pa sa mga oras na ito at nananaginip, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan, kuya at ati. Okay lang yan, wala namang masama sa pananaginip, no? Sa mga oras na ito, Linggo naman. Diba? At deserve na deserve mo ang masarap na tulog ngayong Sunday. Kaya naman, sa mga Star Nation natin, ako kailangan mong i-check pa rin naman ang lagay ng ating panahon. Kaya naman po, saan po ang cloudy skies with scattered rain and thunderstorm dito po sa Metro Manila, sa Tarlac, sa Nueva Ecija, sa Zambales, dyan din po sa Bataan, Pampanga, sa Bulacan, Cavite, Laguna, sa

0: pawid. Diba? Nakalangita na na meron pong isolated na rain showers or thunderstorm po ang asahan nyo po simula sa mga oras na ito hanggang alas 5 ng hapon. Ngayong Sunday, August 23, 2026. So mag-ingat po everybody and of course, mag-prepare na lang. No, alam kong pangit, no, na gagala ka na may dala kang payong. Pero mas maganda yung makaka-uwi ka, kaya magdala ka pa rin ng payong. Diba? At then of course, no, kung ano man yung gagawin mo this Sunday, nako, dapat talaga chill ka lang. Kalmahan mo lang yan. Diba? Huwag mong pangunahan yung Monday. Sa Monday ka na ma-stress. No? Sa Monday ka na mag-galit. Bigyan ka na ng ano. I'll allow you, no, na mag-galit. Pero bukas na. Ngayong Sunday, ikaw ay mag-chill-chill. At lahat ng mga kaginhawaan sa buhay, gawin mo na yan ngayong Sunday. Diba? Kung gusto mong matulog lang, matulog ka lang ngayong Sunday. But of course, syempre, marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan. Kaya naman, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang All-Star Sunday. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobola-bulain kayo hanggang alas 8 ng umaga sa programang... Ang pangit ang nasa ilong kasi yung boses. Oo, medyo ngungo ako kasi ngayon, sorry na. Nasa ilong ko talaga yung boses ko ngayon. All-Star Sunday Program! Balik-tugtugan tayo dito pa rin po yan sa MP lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM!
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
5: At Young's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
6: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
5: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
6: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Great songs, great memories.

0: Glockner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa palengke? My suerte.
3: My suerte? Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Great songs, great memories on All Star.

0: Yan ang awaiting pretty little baby. Mula po yan kay Connie Francis. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Yes, it's a good morning! 7:26 in the morning! Yan pong ating Philippine Standard Time. Ay, alam nyo ba na si Connie Francis, siya po yung pinakaunang woman. Diba, woman? Pinakaunang babae, no? Na mag-top sa Billboard Hot 100 at nakapagbenta po siya ng lagpas-lagpas sa 200 million records sa buong mundo po yan bago po siya mamaya pa sa edad na 87 last year lamang, July 16, 2025. Ang kanyang buong pangalan ay Concetta Franconero. Siya po'y ipinanganak noong December 12, 1937, isang top-selling American pop singer and actress. Diba? Alam nyo, napaka madaming kanta si Connie Francis na syempre kaya nga top-selling pop singer siya. Eh, alam na alam nating lahat. Diba? Isa nga yung Pretty Little Baby. Diba? Ano pa yung mga ano niya? Meron siya kasing tatlong number one hits. Diba? Nandyan din yung Everybody's Somebody's Fool. Nandyan din yung My Heart Has a Mind of Its Own. At Don't Break the Heart That Loves You. Grabe naman. Parang ano, no? Ito talaga yung mga magagandang awitin talaga. At maiisip mo talaga na yung mga old-old, diba? Na parang very black and white pa. Diba? May magic kasi kapag yung old, ano, no? Mga old songs, old music, kahit na old movies, parang ano, parang ang chill-chill lang. Diba kapag nakakapanood ka ng black and white movies, parang iba yung magic. Meron talagang magic, ano? Kaya naman, sa mga ka-Star Nation natin, nako, yan nga po si Connie Francis. At marami pa naman, no? Siya po talaga yung Pretty Little Baby.

0: Diba? Where the boys are. Diba? At siya yung marami talaga siyang mga naibigay talaga sa atin. At saka syempre ang kanyang mga awitin, diba? Meron siyang history in the world na merong 15 languages. Yan. Diba? Yun yung awitin niya. Awitin na nagbigay sa atin. Diba? Parang na i-translate into 15 languages. Diba? Ito according ito sa mga Star Nation natin. Actually ang totoong pangalan niya hindi lang yung binigay natin kanina ano, meron pa siyang buong-buo talaga. Yung Concetta Rosa Maria Franconero. Oh, 'di ba? Hindi lang Concetta Franconero. Ang buong-buo talaga niyang pangalan ay Concetta Rosa Maria Franconero. Diba? Ito ha, sa mga Star Nation natin, noong 1960, siya ang pinaka-successful talaga na female artist. Hindi lang po yan sa United States, pati po sa UK, Germany, Italy, Japan, and Australia. Ayan, o, diba? At ito pa, siya yung first woman na magkaroon po ng 3 number 1 singles on Billboard Hot 100. Diba? Perfect na perfect. Ano sa mga Star Nation natin? Yan po ating featured artist right now, Connie Francis, and Pretty Little Baby Singer. At saka ngayon, Stupid Cupid. Wala talaga ganun. Talaga yung pagkanda. More of featured artists dito po sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. It's a Sunday, August 23, 2026, with me pa rin, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Mabula-bulain kayo hanggang matapos yung kiliti mo. Maubos natin today. Pero syempre susunod na po ang programang Sunday Disco Flashback. It's going to be from 8 to 10 in the morning. Ako pa rin po inyong makasama, mga kabandingan, mga kabulahan sa programang yan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Right now, check your time. 31 star minutes past the hour of 7 in the morning. 8:31 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pa rin po ang 102.7 star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM!

0: So goes our good times from the past on All Star Sunday. Till next Sunday, right here on Star FM. Basta Star.
1: Paborito namin mga nagtitinda sa karinderya sa Quezon City ang palaging makinig sa mga musika at balita sa 102.7 Star FM. Kaya palaging dumadagundong ang radyo namin. Yahoo!
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
6: Star FM.
7: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Maraming paraan para manalo. Papapromo ng Bombo Radyo, Swerte sa Palengke 2026. Naghulog lang ako ng entry para sa week number 7 sa kanilang palengke activation sa Trees Market, Ortigas, Pasig City. Noong August 22, 2026, nanalo pa ako ng 1,000 pesos na cash, 500 pesos worth of gift pack na may isang timba ng Orokan, 1 piece Kumiya, 3 Q Palap, 1 box ng MX3 Coffee, 2 cans of Gold Cup Sardines. Ako po si Maribik Cribillo ng Pasig City. Lubos na nagpapasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papremyong aking natanggap. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radio, Bombo!
7: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
9: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
7: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
9: Orokan, maayos ang buhay mo.
7: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
12: Sasar ko na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi.